0: Radio. We are Radio Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoan na ang Managers Lending Corporation.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Do You Believe in Me by Eric God. At oras may gala, alas 8:11 na. Welcome sa to ang programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Company ng DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay kung mabas na ay korda. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio. Uga, madunggan dito sa 90.9 na Light FM. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so wala ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa. Ayan, so pati siya ay may gala kay late naka kwan intro si Papa Kev kay bago ra pong abot. Kay traffic yang kadalanan mga higala. Ayan, so welcome sa itong programa o kamusta man adlawng Webes. It's October 15, 2026. Uy, things will do the run. Sana all paldo. Ayan, so for sure mga higala o niya, daghan kini magpila-pila sa mga ATM machine. Ayan, so daghan o niya mukhaon sa mga Jollibee and sa mga malls. And kwan po, paldo ko rin ang mga nagabaligyag milk tea kay Permente Puno kay Things Will Do naman. Ayan, sa mga gustong mo-text, ayan, so text naman sa hotline number sa 09-12175-1291 and 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw. So, asa man na madungog ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so kamusta inyo hanga weather diha? Wa baga langi, wa baga init, wa baga ulan. Ayan, there is Panabo City, may gala kay Moraga. Kwan lang siya kanang kalmado. Ayan, so dili siya init, dili po siya as in dagom. Ayan, so Morag na lang siya, nakabalance siya. So, sakto kayo ni nindot kayo ni mag motor-motor mga higala. No? So, kung pwede palang dyan. Hindi man pwede may gala kay kailangan man ta manarbaho. Ayan. So, ayan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Talaingod. Ayan. So, good morning kayo tanan. And sa itong mga traffic enforcer. Ayan. So, thank you kayo sa mga nagagabay sa mga motorista. And sa itong mga driver karon. And sa itong mga conductor. And sa itong mga commuters. Ayan. So, good morning kayo ninyong tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa San Tomas kang Mama Rogema. Ayan, so good morning kaninyong tanan. And good morning sa itong texter 6140. Ayan, hi, good PM. Oh, yeah. Ayan, so abi niya gahapon na. Ayan, so ano, wapaguro na itulog niya itong texter siguro. Ayan, so hello, good morning sa imo ha, 6140. And kamusta man, namahawa ang tanan. So, lami kay chill-chill sa mga kaduyan niya naka sa mangga niya na ay mga baka ba or kanding ba. Kaya lang kahumot na kay kanang kwan, kanang sinabawan na gulay. Ayan, so, sa pamakatilaw si Papa Kebs. Ayan, good morning sa mga tigpaminaw diha sa OHA Travelers Inn. Ayan, so good morning kanitran. And sa mga tigpaminaw diha sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning tanan. And diha sa Manulit. Ayan, so ni Agi si Papa Kebs diha gahapon. So nagan pong tao diha. Ayan, so wala po ni hapit si Papa Kebs kay maulaw man si Papa Kebs. Ayan, osubun ako sa gusto mo text magpatimbaya. Ayan, so sa tuang number na 09-12175-1291. At oras may gala alas 8:15 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Available itong Vital C sa mga paboritong butika ninyo o available sa dere sa atong istasyon. At ang Vital C mga igala kay gentle kinis itong tiyala made from veggie capsule o nagsuporta sa inyong daily wellness. Labi nagkaroon na uso na kayong ulan mga igala. Kaya ingon pa daw sa tuwang gobyerno na magkwan na tagbalde. Kaya sa usang ubo sip on o nagawik sa inyong immune system unang gamit na mo o Vital C. Ayan. So itong mga tigpaminaw diha sa Tagum City nangita og Vital C ayan sa available dara sa Tagum City o gadri sa Panabo. Ayan to nga Vital C mga higala. Ayan, so uso na jud ang trangkaso ro na sipon ubo. Ayan, so hinay yung system labi na ga inyo ha kay work balay lang mo. Yeah, kaon mo unhealthy food, di ba? So mo nang hinahinay og kuan inyo hang lawas. Manang gamit na mo og Vital C. And sa itong mga nangita og sabon, ayan, sa available itong Kutis Mistisa. Sa mga gustong hamis ang pamanit na blackheads, whiteheads, mga parihan ni Papa Kebs na oily skin, ayan, sa manang gamit na mo og Vital C Kutis Mistisa. Ayan, sa manang personally ginagamit ni DJ Arian. Ayan, so good morning si mo ha, DJ Arian. Ayan, so makita mo DJ Arian sa personal hasta kaputi jod. Ayan, kung magtapad mini DJ Arian, mura jod may katang yaha kay gatas. Ako mura kog ka ng kwan, kapi na barako. Ayan, so available to ang Kutis Mistisa na nataya carrot papaya soup and glutathione. Ayan, sa mga nangita og Vital C. Ayan, so pila na DJ. Ayan, so ato ang kwan may gala, ato ang Vital C tag 7 pesos per capsule, ato ang Vital C. Ayan, so pwede mong visit sa to station dito sa Bungkabul Street, Barangay Santo Niño, kilid sa PCN. Ayan, dito sa A Square Building, second floor pawala. Ayan, so nadara mo ang station. Ayan, so makaabi-abi ninyo si Papa Kebs and si Ma'am Rose. And good morning kang engineer and kang tata. Ayan, huwag sa mga nangita ug pahumot. Ayan, so syempre of course nita pahumot oy kay hapit ng December. Hapit nating Christmas party. Ayan, sa manggawas ng mga talento diha. Ayan, so manggawas na ng mga talento diya, mga hub sayaw. Pero kailangan jud mo sayaw para tagaag 500 sa bossing. Ayan, kung mga party midris na station, ah, automatic, eh, masaya jud si Papa Kids, eh, 500 na. And good morning sa mga ating paminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan, so good morning kini tanan sa mga Ulang family, sa mga Donato family. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlawng Webes. Ayan, so dali kay may galano kay nanata sa second week sa October. So happy na po ng November. Ayan, so man ang sa ito mga ating paminaw karon na muraga hapit na pod mo uli sa mga kaprobinsyahan. Syempre kay magduaw sila ang mga loved ones dito sa sementeryo na po iban pod na taas pod ang long weekend. Syempre vacation, magtapok-tapok ang mga pamilya. Ayan, so soon siguro makauli si Papa Kebs diha sa sulok, ayan, Davao del Sur. Ayan, ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, ito ang topic for today, mga higala, na unsay kasagarang ipangutana sa imuha basta naa sa family or batch reunion. Ayan, so nag-asabay ba mo? Nag-ato ba mo mga family reunion or batch reunion? Ayan, so unsay may kasagarang pangutana sa imuha basta naa ka sa family reunion or batch reunion. Ayan. So, na iba na. Naminyo na ka? Diba sa una kung high school pa or college pa, mga siya, ay sa pagminyo-minyo, pag-skwela sa Diyod. Ikaw, kusog yan, skwela Diyod ka, taron Diyod ka, pero pag-abot sa reunion, nagminyo na ka? Ayan, sa ito ang topic for today, unsay kasagarang ipangutana sa imuha basta family or watch reunion. Ayan, so pwede mo mo-text sa ito ang hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, sa 09-12-175-1291. At oras may gala, alas 8:20 na. Ayan, sa pagbalik na to, ito ang mabasahan, ito ang topic for today, kay for sure, na dyan na yung mga mag-text diha na makarelate. O, manang ubandi na ganahan mo at to reunion kay sig balik-balik ang pangutana. Ayan, so magkatag sa kagunang awit, gikan kay Puff Daddy, entitled I'll Be Missing You. Ayan, sana all gimmies. Let's top radio hit sa morning edition, company ng DJ, DJ Papa Cubs. I'll be right back.

0: ang sinugdanan sa maayong adlaw. Anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
1: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Just C, vitamin C plus zinc.
5: Just C!
6: Oh, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
6: At si Kuan, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
7: At taga-diplahan. Ano sa itong testimony sa product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ang samtay mong gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy.
7: Mm-hmm.
6: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong ipasakayad. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Jassy, vitamin C plus zinc.
8: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
10: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
11: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
12: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong gymmark kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
11: Oo.
12: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na gymmark kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
11: Okay.
12: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa gymmark, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
11: Oo, mugawas na sa iya.
12: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kuputso niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putunban, Pastor. Oo, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extra, guyabano extra, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
14: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
15: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
14: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Air Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala, alas 8.42 na. Pagkuring orasa, hatod ka ninyo sa Vital C. At ang Vital C may gala kay available sa mga butika and available sa diri sa atong istasyon. Kaya kanya ito ang Vital C, made from veggie capsule, nagsuporta sa inyong daily wellness and gentle sa tungtian mga gala. Ayan. So, muna mga itong mga tigpaminaw na nangita o Vital C, ayan, sa available siya sa mga paporitong butika ninyo. O sa mga nangita o Vegemax mga higala, ayan, sa available ito ang Vegemax capsule and aroma oil dari sa ito ang station sa Panabo City. Ayan, so pwede mo mag-visit dari mga higala and mamalit sa ito ang Vegemax capsule. O sa mga nangita o Nongladin, ayan, so pwede mo magpalit po dari mga higala. Ayan, so sa mga nangita o ganang mixed herbs Nongladin, ayan, so basig next delivery siguro mga higala. Ayan, sa itong mga tigpaminaw. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Matina Pangi, diha sa Ilakindel, ayan, sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kayo ninyong tanan. And good morning kang Sir Dieter diha sa Tagum City. Ayan, so gikan kang 6140. Ayan, so DJ shoutout ko sa kong friends na si Balitor sa Simba. Ayan, so si Balitor. Ayan, so good morning sa si mga Balitor. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today na unsay kasagarang ipangutana sa imuha basa na sa family or batch reunion. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline numbers to 09-12175-1291. And good morning sa kong mga kaigsuunan diha sa Davao City. Ayan, diha sa Matina Aplaya. Ayan, diha sa Norton. Ayan, sa mga Tulibas family, kay Ate Kring Kring, kang Kuya Jim, and kang LM, and yan, Kuya Janjan diha sa Kabantian, and kang Ate Mian, ayan, so good morning kanyo diha. Ayan, so dito sa una nag-text, ito ang topic for today na unsay kasagarang ipangutana sa imuha basa na sa family or batch reunion. Ayan, so gigan kang 3565. Good morning sa mga DJ. Ang permenting ginaingon kay Halaka, ikaw di ay na... Nala dyan naman yung kalabas sa makuratan kung dugay mo na wala nagkaila o wak mo dugay mo nagkita. Wala dyan, hala ikaw dahil na ang uban kay in a good way or unsa ba ka nang makabikil ba. Nungo na, hala nanaba na lagi ka dahil. Tapos iba nila, hala pa yata ni mo dahil yun, guwapa kag samot ba. So kanya-kanya na nag-discard yun sa una pag-approach ni sinyo ha. Ayan, so direct ang texter 9763. Ana sila taga-attend na ko, DJ, kay naunsa naman ka, uy, kadako na ba ni mo? Ayan! May tubag na po ko, DJ, na kanusa day ko nagamayte. Ayan! Tama dyan, may gala. So, ano, taga-kwal mo dyan, no? Family reunion or bachelor reunion mo, dyan na ang unang pangutana si mo ba na, hala ni, dako na lagi ka. Ayan, so takabalo po nga no, inana po na ang sulti sa uban po na supposed to be dapat, hala, gwapahan na ni mo, uy. So, ayun na dyan ang kwanjon ka nga, dakuha ba ni mo, uy. Ayan, so direkta sa uban pa nag-text. Ayan, gikan kang 7448. Ano siya na, Papa Kebs, ginaingnan ko Papa Kebs na, huy, kanus ade ay kamagminyo. Imong mga igagaw na anay grade 3 nga anak gipaskwela Ikaw wa pa dyan. Malagi na ba? Basta reunion mo dyan na. Minyo. Ah, napilabok anak. Kaya na kayo na kayo. Basta magtapok-tapok kay padaghanay nag-anak. So, katulad na guyab-uyab ka, tumbatanon pa ka, di ka. Di mo silang mukhaan, Paul. Kay, ano ka, sa'yo mabuntis. Ayan, so dito sa buwan pa nag-text, gigan kang 0344. Ayan na. Ayan, so, Papa Kebs. Kasagaran, Papa Kebs, ingnan na kuog, naanak kay kwarta or dato na baka. Ayan, so, grabe po doy. Grabe po, pangutana pa rin mong auntie or sa batchmate ba? Pero kasagaran, anak, mga higala ka ng mga, kung siguro ka ng mga relatives lang siguro. Uy, dato, nagkakay, pwede ko mangutang. Ayan, so, siguro, inanak siguro ang, sabi, tradition na sa mga relatives and family. Ayan, so, manangingon na, mga jodawa. Ang uban, kaya di naganahan mo, mo, adto o family reunion, kay inana ang approach. Ayan, so, dalit lang ang text rin, 0344. Good morning sa mga DJ. Kasagaran DJ, kay mga mustaraman sa kuwa, o unsa daw ang akong trabaho. Ayan, so, mga jod, may gala na, kasagaran na itong mga relatives or mga classmates sa una, mga musta dyan na. Ayan, so, sa trabaho, so, ikaw, mo-share po ka. So, ang uban, mo-share po ng uban. So, manang, ma-disregard man po na usahay ang mga trabaho, mga status sa life. Pag mag-batch na mo, kay, syempre, batchmate man mo. So, na may mga memory sa una na, katura po ninyo hang murag, i-guide ninyo. Kay, di man mo pwede na, karon na, pag abot ninyo, mauna niya na inyo ang status ninyong i-approach sila. Dili siya mao. Kaya, di mo magkasinabot. Ayan. So, walang, kung mato ng mga high school reunion or college reunion or elementary man na, so, pag sunod din mo dito sa school, ma-feel din mo na elementary pa ka. Mahala rin, di ba, magkansya-kansya mo ng uban na, ha, sa una, ikaw gani no, kay nataga ka diha, ugi, nagngawat ka o mangga sa silino. Diba? So, na kasagaran ng mga inanan na, ay, kami sa una, sige, ramig cutting glasses. Oh, yeah. Ayan, so, good morning, Lisa, kung mga kaubanan diha, mga tropa peeps diha sa Davao City, kang Do Lindon. Ayan, so, good morning sa mga Do. So, puhon-puhon daw, magkita ta do, kay Maraga, dugay-dugay, tawa na kita. Oh, yeah. And kang Sir JJ, and kang Sir Braga. Ayan, so, good morning yun diha. Mas aman ta mag Dota ani or unsa man mag pickleball na lang ta ani. Okay. Now post naman mo puro sa mo pickleball. Ay, ayan. So, Papa Kebs, papa ka try yung pickleball pero hopefully maka-try ko ana. So, unsa ba jud kanindot na kay uban mag pickleball maabtan magkadlawon. Ayan, sa dito sa ba ng text, gikan ka nga 9864, Papa Kebs. Kasagaran, Papa Kebs, kay mingo naman sila nagminyo na ba ko o pila ang akong anak. Ako, Papa Kebs, mungisi lang o ga mo walk out. Tama dyan na may gala nun. So, dyan na siguro na unang kwan ba sa relatives na minyo na kaday. Pila ng anak ni mo, day. Daku na kayo mong anak, day. Ayan, sa Teresa. Ayan, so dirita sa Uban Marag Text. Good morning sa mga DJ. Kasagaran DJ kung mag-reunion me every December. Kaya diya ramang oras sa mo ang mga relatives. Kasagaran kay asa nagtrabaho o nagminyo o pila ang among sweldo. Kuyawan, kung tanan na, unsa na'y sweldo. So, lahi na dyan na siya. Muna mga igala, so okay naman siguro ng mangutana kag imuhang relatives na unsa yung trabaho ni mo, unsa yung status mo life, pero kung sweldo, ayon iba na na. So, confidential na siya. Okay, nagkasakaran sa uban ganin, dili i-disclose ang mga sweldo tungod kay siguro mulahi ko rong pagtagad sa tao kung dako ang sweldo ni mo, mulahi ang shift sila hang behavior towards si mo ha, or kung gamay kag sweldo sa ila ha, ayan, so mulahi po. May nang much better jud na dili i-disclose sila ha, ang mga sweldo ni mo. Manang kasagaran ang uban mo tuog kanang mga reunion kanang dili kay formado kanang ga short lang chanilas. Para bahala na sila mo explore sa imuhang life. Ayan. So, dito sa last na nag-text, gikan kang 2344, Papa Kebs. Kasagaran, Papa Kebs, nangita, pirmi sa kong bana. Mana ra po ko na pangita dito ka, wa ko kabalo asa gilumos. Ayan. So, siguro may galam. Siguro na mga kaminyuon siguro na. Ayan. Ayan. Naman ko iban po relatives good na gina, saban ka nang gina, gina-compare nila ang ilahang, ilahang generation sa inyohang generation, which is, I don't know ha, kung ma-offend ba ka, or ikuan ba rin mo na compliment na, okay, mauna din na siya. Ayan, Papa Kebs. Unsa may kasagaran pangunta, Papa Kebs, kung wato ka o family or batch reunion. Ayan. So, sa ako magigala, every time siguro kung mag, mag family reunion may every, I think it's April. Ayan, so April may naga, kuha, naga reunion. Ayan, so kasagaran siguro ang pangunta na sa kuha, dati, way back kay, dugay-dugay lang waka reunion si Papa Kebs. Dati kung, kuan ba, nagminyo, diba ko? Kay sayang daw ang kapugi. Sana all. Hard kay mang bola ato ang mga kakuan, mga antig angkol. Para sa magminyo, aya, sa mo na nga, napoy uban po na, madunggan po na ako na, ay, akong anak gani, no, kay siman na, pulis na. So, marag ka ng, parang ka na pa, paparawday og mga anak ba? Muna kasagaran po na mo sahay mulikay ang ubang tao mulikay kay ikumpara man sa ubang tao ikumpara man sa laing gaga, which is di man po pwede kay reunion gani maglipay-lipay dili kay patas anay o garbo. Ayan, so siguro traditional siguro na nang patas anay o ganang kwan achievement sa ilahang anak or sa ilahang kinabuhi nang puhon siguro sa Papa Kebs, wala na, magchinilas na lang ko. Magchinilas, magisig-gisig na sando. Bahala na sila diya mag-story. Pero kung sa batch mga gala sa school, wala man noon. Ang kwan lang noon na about pilabok anak. Magyapon, pilabok anak. Asa nag-school yung anak. Ana. So, sa ba, nang kwan ba, kanang hilig nila. Ang bagyapon, nagadula bagyapon may same sa una. To nag-kwan pa may, di ba? So, dili siya as in... kumpara-kumpara sa college kay ay sa high school na reunion or elementary kay more on nakalingawan lang kay wala mas la ay kwan pakialam sa mga status ang ilaha lang man kay naguban mo nagtapok mo as a schoolmate kay syempre na may mga memories mga throwback picture so, may mga throwback pictures so tanaw ninyo uy syempre share ninyo uy kani sa unang good kani siya kay kwan pa wapakabayad o tuition napayuban yeah. Po na uy wapani ka pirma o clearance sa una ba nag-atik-atik ranig pirma yeah. Diba so na yung mga scenario na inana ayan sugikan kang ayan, sa so to ang texter ayan sa so, ayan. Ayan, so wala mga igala na siguro mga pit ng December na yung mga tapok-tapok na batchmate or relatives man. Wala nang andam-andaman na yung sarili kung unsa inyo tubag. Or ang uban, dili ka kwan jod, dili jod ka kwan jod ka nang dili ka take o ka-take jod sa mga gipang storya. Hindi nila dyan mato sa kwan sa reunion. Pero sa batchmate, awo, so mato ta usahay. Okay. Bahala na na sila kung saan na rin. Basta lingaw-lingaw. Ayan, so martong topic na itong may gala. Ayan, so salamat sa ito ang mga tikmunaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. And sa mga nangita, uga Vital Siha sa available sa mga butika and available sa tuwang station. Ato ang Vital Siha. Ayan, so 7 pesos per kapsula ni may gala. So pwede mo ma-visit the or sa inyohang paboritong butika. Ayan. And salamat sa itong mga kaubanan sa tuwang Mother Network Surigao. Ayan, diya sa SJTIT. Good morning kang Attorney Ulysses Salabaw and this station may gala kang Ma'am Rose kang Engineer Wolfie kang Kuya Bong ayan so good morning sa mga Kuya Bong and kang Tata ayan so itong mga kabanan din nag storya sa kahanginan din sa itong station ayan og gikan kang 6140 ayan bye DJ ayan so bye pod si Muha ayan so pwede ko diha makaod ayan so wala na okay naman na bakante naman si Papa Kev so pwede na yung mulupad ayan. And so, huwag mo na ba ito mag-uban-uban, same time, same station, may gala. So, ay magkalimut, may gala, ha? Napay mga uban mga programa, dere. So, tanginin nyo niya. So, try na ito niya. Kung naba si Tekla or si... si DJ Arian. Ayan, so good morning sa mga DJ Arian. Ayan, so salamat kisanan. Ayan, so maghatag sa last na awit gikan kang Taylor Swift. Entitled Teardrops on My Guitar. Dila sa Top Radio Hit sa Morning Edition. Kao ba ninyong DJ? DJ Papa Caps. Bye-bye. God bless. And happy Thursday to everyone. Mwah.

0: Delight FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
2: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
1: Palihog ko palang gabi, pagpalit og tambal.
2: Niara ang tambal palangga. Just Say Vitamin C plus Zinc.
1: Just Say Vitamin C plus Zinc.
2: Just Say Vitamin C plus Zinc.
3: Just Say Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dayon kita og Just Say Vitamin C plus Zinc.
3: Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Ang ato nga testimony mao kini. Una nga gatong bisimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon ta epektibo ang maong bisimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga, kwan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
8: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanong ay ko problema sa akong bowel movement ko. Ako problema niya. Tapos sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya akong bawal movement ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Ito sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan na yung i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing Kay's Fragrances, taraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Hi!
1: Hello!
0: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi nang dili dayon kita masakit?
1: O pirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
0: Power 10 Pro Bio Capsule!
1: Power 10 Pro Bio Capsule!
0: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ana isgutan. So, layinin nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
3: Mahimbong tagba, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko, BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong ito na mga gulay karong binangga, nagmahal. Oh, nagmahal gulay, mismo tangkong. Tangkong ha, uskabugot, utsos palingke. Oh, muna mga pinangga, apan katong wa mabugot, nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban pa ngayon tangkong, pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, ang nindot nga tangkong para safety mo, pangita mong tangkong, maputi magmalagong pinangga, basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig so layo gimos gitaw sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pelo na panggato is gunta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon nya. Okay ra bang panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Perting ganahan grabe mo lipang ang imong talong, labi na ang imong talong Bisaya. Tama ka daghan, grabe mo lipang nya. Nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siya energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling gitanawa nga way buslot. Kay kung naaga na gi-injeksyonan mga pinangga ay na naagin na gapuyo sa ilalom. O nya, kung mumpili mong talong, ayohon ninyo hikap ang talong mga pinangga nga pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Tibugol mga pinangga, naanay nagpuyo dito sa sulod. Pero yung man sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong, kay vegetarian man ang ulod, ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha, moto ba nangitngit o ka ng kuan, nangitngit o ka ng ulod sa talong. Tuno o tuod bitaw, talong rapoy kikaon, so di daw kay hugaw. So mo ni mga pinangga ha, kuan na siya ka ng og magulay mog talong para sa moa, no, mga kaliwat o gilokait mga pinangga. Og magulay mog talong kay kanarag yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy, naas yung gunitanan sa talong. Okay ka ng gunitanan sa talong, di man mo nailabay. Amo pa ng panitan, panitan pinangga, perting lami arbanag mo na maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, iniguman imog panit, agoy, pinangga, mo to ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Mo na mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, imurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumaggo, perting lami, akay, tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergood siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po ni mo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede ni mo dito mga pinangga, ino na, nya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon ka na, daggo. Labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo. Gunitan lang ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig, diritsyon nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kaya kana pinangga, dako kay ikatabang para kanimo. Ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kaya kana siya, muna yung una ko, nga dako kay ikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nagban magud ginaitlogan nila ang talong, mga to dili na himuon na ninyong bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbi ay magbatil mo mga pinangga garina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabi ito ang pinaypay nga saging. Di ba ilar man ang gibasa ang harina ng tubig? Nya, gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong. Lakuto mo garina pero maramas lami. Butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? O niya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan, kanang islayso lang ni mo diretso. O, kuan na katong talong pinangga ang uban, gisugba or gilapuhan. O, niya mo, ilang ihumol dito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? Muna ibuhaton, pero simple na lang kayo pinangga, imong lang islayso, pinanigpis ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga, nga huwag gilapuhan, labas. Agoy, iligid dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, kanang talong kay. Ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbuak ko ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo sang imarinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo, pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo dyan ko mong kaumas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman yung lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya, imo siyang buak-buakon. Ala pinangga or kundili katong sinugban talong. No, kanang napag pungango gunitanan. O, pwede po pinangga yung himuan. Inigapanit nyo sa talong. Islice nyo siya islanting. O, pwede po ninyo. Katong na lang. Inyo lang buak-buakon nga naapay ang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga. Ispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. O, pero pwede nyo makilaw ang talong. Basta ligon. Tutakingon pabitog tudlo kadago. O, tamis man po na mga pinangga kung diretso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal og nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na si mong kaldangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mo tabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Usa at hangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pylon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
5: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, so mga pinangga niya karoy nagbalapuson, no? Na kuhan ka ng mga pila na ganit ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
6: Yeah. Isa pa man din ako dito.
5: Okay, isa pa. Ah, pero mga pila ka semana? Ah, so mga pinangga ko ani. Mga 2 weeks na kaka, wala ka balik dire? Ah, mga 2 weeks so subliyo na to. Nay ka nang unsa pa pangalan nga ni mo?
6: Rita.
5: Rita
6: Gakal.
5: Unsa?
6: Gakal.
5: Gakal, taga asa man?
6: Taga Don Lorenzo.
5: Don Lorenzo nga
6: Turin.
5: Pila may edad ni mo ron?
6: Parang umaabot.
5: Mag 58 ka ni. Unsa pa nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa clinic?
6: O ang sito ko, dahil akong pamilya.
5: Katong na-stroke ka, na-paralyze. O, unsa na to kadugay nga marag na-paralyze ka? Bago-bago pa to? Mga bulan pa. Hmm. So may ganit kaya naka-anghi ka dito sa clinic. Kinsa may nag-refer sa imo dito?
6: Ako, suon nga, dito.
5: Ah, nakaigsoon nga. Naayon na po siya. Ah, daghan ni Kingson nag-refer sa imo. Saan po yung mga ipang bati nila sa una to? Ah, silang kidney. Ang sa ipili doon to?
6: Palomar.
5: Ah, Palomar. Taga-asa po?
6: Taga... Lorenzo ng Gihapon. Ramihan.
5: Ah, sa Lorenzo ng Gihapon. Okay. So mo ni mga pinangga no na stroke ni gibay yung ang pagapagari ay ni alalayan mga no
6: alalayan ko
5: pero di ba doha doha mo nag anhid re so doha ang nagawa niya nagabay nga naglakaw bali nagsaguyod pa mga ni daytod ko no nainumdum na daytod ko hat so human sa imuhang cleansing program mga pila ka semana bago ka nga naka recover na kalakaw na ka? Ana, dito tindog daw tinuod ba ni nga wa na ka na stroke ana ra kamot.
6: Oh.
5: Wala na, praise the Lord, no. So mo ni nga naka recover gid down si ma'am, no. Sa iya nga balatian. Unsa pagkatan nagtuob ka? Tuog ka, gihimo, ginimo tanan.
6: So, ay, so, pagka, pala ko, ganit-ganit,
5: oh, kanagya na niya. Ang bawa, huwag ka maglisod, huwag biya sa bawa. No, basta kanag yung karne, mga subak, mo, ganay, grabe, no, kay, mamanay taas yung cholesterol, o, mamagot yung mag-high blood. Yamot yung maka-blood clot. So, mag-amping na yun ka. No? Magani kayo na iigsuon mo nga naka-istorya dali.
6: Huwag na pabalik yan ito niya. Balik ka mo nito.
5: Ang lagi, ipapalawap yun ka. Unsa na ika-istorya ni mo sa ubang mga nga paralyzed parehas ni mo kaniyad po nga naminaw sa ato ron.
6: Yan ito yung mga kuan. Ang kuan ay kay tutupin na mo Christ.
5: Ah, oh, kana e panhigo kay daghan naman ng utang sa imo no. Okay, laliman ka gikan ta na stroke. Nya karon nga ani kuan ka kanang gitawag na to nining ni fully recover na ka. No? Okay, so malipayo na. Smiling na. Oh, kaning unsa pa pangalan ni motro?
6: Rita.
5: Rita.
6: Rita Palomar Gakal.
5: Palomar Gakal taga
6: Taga Don Lorenzo.
5: Kami sa may puan dapit? Ya, Lorenzo?
6: Papuntang Eden.
5: Papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Dito day ka nga Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga nga nagbalampuson. No? Nga magsaad nga mag-amping na dyan. So ang Diyos magpanalangin.
4: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
0: Doc Lagit, serbisyo
7: Ay, skabudlay ning kinabuhi ani.
8: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
7: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga lipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
8: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
7: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
8: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
7: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
9: Serbisyo publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
10: Doc Lagi, serbisyo publiko.
11: Hey, hatoy sugutan ning abukado mga panggaoy. Karong panahon na mahal ang abukado, pero di ka magmahay ka bisag mahal mga pinangga na ilhan nga ang abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidiyay siya, makatabang dahil siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga, babae mang kaglalaki. O, nyamato ka clinic, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangka, dili oy. Mugunit rin o ang kagmurag, yes, laki. Then, makita na dahil mga pinangka, ha? 1 minute na dahil ang result. Okay, so muna, binipisyo pinangka sa pagkaon ng abukado. Bisang isa lang kabukado, kada kaon, kaunon mo 3 times a day mga pinangka, basta kada kiyod mo awas.
10: Doc Lagi, serbisyo publiko.
11: Okay, so ano yung tatoy sigutan ning about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Okay, taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, bawala bolser. Simple lang. Isang kung sa bayar, ayun lang ginyo isaw-saw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kay kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw lang nyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitid. Maingon aning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkatong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ng biso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple pinangga ha. Bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC.
10: Doc Lagi, serbisyo publiko.
11: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan na itong Gutokola, usa ka Chinese professor mga pinangga, no, sa si Li Chung yun, mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe, naminyo siya mga pinangga, one put siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, gutokula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon na siya pinangga, 5 kabuk gutokula kada kaon. 15 ka gutokula, grabe paguto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindot na ng gutokula, kain mo, guto, yun. Balihan lang pag-spilling din mo na iyang epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang gotokola mga pinangga or wala pinangga kanang sintilya. Kalimutan na sudok lagi. basta lang, pagguto ko lang na orang pagguto lang inyo.
10: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
11: Okay, welcome mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagit, uban ang padayon, no? Episode 8 na ta, mga pinangga. Part 8 na ta sa itong isgutan ng General Causes of Cancer. Kaning itawag, mga pinangga, na po nato paggamit og mga caffeine. No? Paggamit og caffeine, pulas, tubromine. So, pinangga, ang caffeine, magod mga pinangga. Di ba mo man ay kusog makapalpitate? Palpite, may nag nervyoso lagi ka. Hingapi siguro ka, mamay mga common termino. Tinood yun mga pinangga. Sa una biyaha, mga bukid ay tigkape. Mga karaang mga tiguang may tigkape. Karong pinangga, bisag batanon. Tungod aning ilang mga giinbintong kapiron na mga in-one, in-one. 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya ay herbal coffee tood, pero na ay caffeine. Sa may halo gamay yung kape. So pinangga, na di ang deception. Ano dey, tistingan ninyo, dili butangag na i-caffeine gamay. Ay dili mga adikdok, dili mo balik o palit. Okay, lahi man daw lami. So mo na pinangga ha, nga ginarekomendo lagi na itong alternative, mais nga kape, na ay humay nga kape, na ay soybeans coffee. So mo na mga pinangga nga, ang naamagudan ng kape, nga nung dili mayo kay na ay caffeine. Nga nung dili mo advice si Dok Lagit o mga tabliya, pinangga chocolate kay na siya ay caffeine, na po siya ay tubromine. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nga nung dili mayo ang kukuha dok. Ang kukuha mga pinangga kay na may cocaine. Unya dayon pinangga ang cola di po advisable. Nga naman ang na Coca-Cola, niya na po yung napag-cookie o sa mag-cola. Dili advisable pinangga. Kaya ka ng cola, grabe na ka-acidic pinangga. Kita ka ng iniginom. Tanan ha, dili may nga, kanalang mga ito mo na cola, dili, oy, apil ng mga inumon pinangga, nag-mountain-mountain din ha, nag-sprit-sprit din ha, mga pinangga, na spirit ng inumon. O tanan nga mga inkan, mga pinangga, kaya kita mo na magdagandangan ng putian na ang murag na bula gamay. Inikabri, bigyan, mwana ba? Inikabri, pinangka. Ay, mga pinangka, mauna siya ang kula. Na kinisilat anan mga pinangka, puro ginisilat, tighatag o asid. Nyabi nyo pang pinangka, pag asidik ang lawa sa tao, mumani kusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan, God, no, stomach o sa atong intestine. Mubangag ni. Muna muhapdos, niya mugasgas. Muna maghapdos, gutumon muhapdos, mabusog muhapdos. Kananting merinda, alas 9, alas 3, kusog muhapdos ang tiyan. Kaya nga naman, nadaot mo na ato mga pinanga, plus naapag yung asukan. Ang inyong ginainom, di grabe makadaot. Kaya grabe man ito ka mga asidik. Niya, parisan bagi yung suka o alkohol, asan o tak asidik. So mga pinangga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna'y mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinangga, muna'y mugawas ang kolesterol. Kanin mong trabaho sa kolesterol, muna'y tigbulkit. Nabangag man sa acid, di mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ang inyong ligid nga daghan ng binulkitan, di ba? Baga, so mahitabo pinangga, tungod sa kadaghan o kanang binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daota na ang acid mga pinangga nga mo ni problemas kadaghanan karon kay kaning acid mga pinangga gikan gini sa tanang na asukar mga fermented ana sa dito pinangga fermented then pyro plus gidugangan ninyo pinangga caffeine kay timplahan man ay maguna ang caffeine bago asukar mga pinangga ha nay caffeine nay tubromine nay cola no naapagyud pinangga gikan sa kokwa. Na grabe pinangga mo daot gikan sa utok, sa dugo mga pinangga then magdeposit o gasa mo at tumugina sa heart manangkusog ang palpitation kay mugamay mubaraman mga pinanggas kaugatan di imong heart matablaw siya bumba kay ang dugo dili man kalusot dito sa banga kay gamay naman di imong heart bubana to bumba mo nang paspas siya kana manangkusog palpitation eh hangakon So man, resulta din heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinangga, unya tingala ka nga nangadaot na mga sciatic nerves, maminhod na mga pinangga, di ba? Anto dakong ugat na dito sa imong tiil, pinangga, wa apektahan na. Nya ugat pa imong mata barado, hanap ng mata. Oh, mo na mahitabo mga pinangga. Tungod ani nga mga ginainom. So mo nang dili advisable mga pinangga, ha, mo nang gina-discourage ni Dr. Lagit. Mo to pinangga ika 20 city, 20 city ang naay kape. 28 pinangga naay gitawag chocolate. 29 mga pinangga ang naay kula. Sunod ika 20, ika 30 ang naay kokwa. So daghang patag-isgutan ang sunod at tangin ninyo mga pinangga, ha, kay ako mga pinangga tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. No, gihigugma man ta mo mga pinangga. No, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga ginapasidan-an ta mo mga pangga. Ginapasidan-an ta mo, ha. Namo na yung mga general causes kay maghilak-hilak ra ba na yung dagan o clinic. Ngayon kinaiya, maghilak-hilak na yung pinangga o niya. Muingon na yung paghuman, wa na rabag yung kuy kwarta na perte, makahilak yung tagapil. Saan mo ni natay pa inong basta cancer gani, gastuhanan maguna. Pinangga mo na kamugway kagasto, more prayer mga pinangga. Nga milagrohan sa Ginoo pagaya ito mga tambal, ha. Siya may naghimo anak tanan. So, hinaos mga pinangga nga kining akong kaning 30 ka mga general causes, napanisumpay. Napa may mga emotional therapy. So mo ni mga pinangga atong isugutan na punsunod. So hinaot nga kani makahatag niyo pasidaan arong kami mo poon sa paglikay aron mga pinangga nga dili dali mapuno ang minteryo og ang mga ospital. Tanawagon niyo ng mga nga ospital. Tana, i-check ilang lifestyle. Puro na nga og isda og karne. Puro na bitsi, na kape, na asukar, na sigarilyo, na inom. Tanawa niya, puro bilar. Hilig pagdiirkon mga pinangga. O, mauna mga pinangga ang mga contributing factor sa mga diseases pinangga o cancer. Nas matumos Biblia, nga kung kamo dili magmatinumanon, ang sangit, sakit, mudangat kaninyo. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinangga, mapiltahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. Mapil, makuhaan, mapil pa yun nga ang pamilya magkasakit. Hantod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba mo ingon din ako, inheritance na mo na do. Okay, nung ana, akong lula, akong mama, akong auntie, hantod ako. Nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat na kaliwatan. Maangpo nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya nga naman, kusog man kamuhab-hab, di ang imuhang anak, muhab-hab. Imong pagumangkon, liwat po ni mo. Imong apo, liwat po ni mo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinangga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit na gitawag ng inheritance. Pero di mo guna inheritance, may manag na kasulatan ay titulo. Kay inheritance, mo na pinangga, ha? Okay, so hala mga pinangga, mo bye-bye sa sila.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
10: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
1: porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa at sa inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
10: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
9: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagdiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Dok Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
13: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
14: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa ug nang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
15: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo.
16: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
17: Eye Care, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon.
18: Eye Care.
17: Eye Care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pa. Hinungdan sa pagkabuta.
18: Eye Care.
17: Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Dok Lagit ang Eye Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Education before medication.
1: Okay, so mga pinangga, padayon na ta, doon na natay mga pangutana mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Mangiyang giingon dere, Dok. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun og way spray. gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga adto ta kanang kamunggay, adto ta sa lubate, adto ta sa gitawag natog kulitis, pako. O kana pinangga udlots kamote, di ba? Udlots kalabasa. Mo na atong pangkaunon nga mga gulay kay 100% pero magadto na kag mga repolyo, pitsay, Chinese pitsay. Di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko na mukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog ting-ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon man pinangga, ah, mag-spray mi dok, amo man butang nga sticker. Kay kung among butang nga sticker, bahalag magbadyo. Oh, mo pilit ra. Nya ilha man ninyo labi ng gripulyo, og ibutang nga sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang repolyo din nas Maragusan sa una, no, sa Katipunan. No? O niya kita gumaw eh. Mabitaw na nga kuan pinangga. Degen matapobre ni dok lagit, no, pinobre ra gihapong estilo. So, ani na siya mga pinangga, ana man gyud ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte gining mag-uuma gyud kabadlungon. Mamanang paminaw gyud mo kanunay sa Agripinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. On sa unyong pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag nato more on chemicals mga pinangga. Kay kana mohatod gyud nagkalat na mag-uuma ba, di maguna-una ba? Oh, kay kasagar kanay repolyo mamani dako man capital repolyo. Unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga og dunay surprise nga inig-spray karong adlaw pagkaugma mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest mamay naka way ayo ani mga mag-uumang dili sila honest. Unya oh, ang ilang hinahuna kwarta lang pero wa sila kahuna-huna nga dunay sila parinti sa nagkalain-lain nga mga syudad nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest og ahat pinangga nga bagong gisprehan. Mabitaw nga ang pamaagin na lang nato na mga pinangga ani na siya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gyud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na to tubig, pero aron matanggal ang gitag na itong mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito og namoy limonsito. Or kung wa mo limosito kay mahal karo limosito, ala botangin na lang siyag asin. Nang kaysa una ginabaligya fit. Oh, bobog fit pastilan mga pinangga. Pertin daghan ang nagigamit og fit mga pinangga di ay makahatag day og sobrang kadaot. Mamnang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag nato og hilig og pasadyon. So ang simple, himulag tubig, o wa jamoy asin, di pun mo asin, kay kaliwat o kinkanto, di humulan lag tubig, palapawan lang nato mga pinangga, ha? Kay kana, dako siya ikatabang. Okay, basta, og na, pinakapobre na magitay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga, o niya, hinumdumi po, di nimo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda, kay kumakatukob sila hugaw, magdevelop dito silang karne. Unyag imo siyang kitkiton mo transfer man sa imo ha. O, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray. I-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days. Gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga in-spray ang gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so mana pinangga ha, ay kadlok pangga, mas kuyaw yun ang karne, i-compare ni mos gulay, bisag in-sprayhan siya.
0: Love yourself! Love yourself!
1: Hello, Dok, pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Oh, kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay. Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 73, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay ni abot na kag 73. Mo na giingon do na kay sa winner tulo ka tuig. Mo na giingon pud mga pinangga. Wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko. Oh, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang. Og dili ko makaginhawa. Maugin na'y ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitiro yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginhawa. Pero sulay datay, kay basing maglaksigig sakit imong likod, doon niya na kay ubo talagsa, ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na na nga doon na kay pulmonya, kundili nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, muto maglisod kaginhawa. Ha? Ah? O bakay problema sa baga ka ni Adto. So pinangga, ang uban po nini gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular laging kalibang, kaduha katulosis kadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa de, ang uban, wa giyod ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, ani na, hello, dog, si Danny Bulahan, eh. Tama o ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi o katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo, pinangga, 30 minutes o i-rest o sa ni mo na siya. Hello, dog, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Dok. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito, ubos nga tuo pinangga, lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init o mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sige ha, nagpainom, huwag ka ng kapayas, Diyos, pakauna lang po, pakauna lang po ni mo siya kapayas o gotmil, kay ba, sigwa na kalibang pangga, ha? Okay.
19: Ay, skapudlay ning kinabuhian ni.
20: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
19: Nawad anong magkupag asa pre? Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Huwag nang kihapon kong mauli eh.
20: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
19: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
20: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
19: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
21: Serbisyo publiko.
19: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit. Usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Hello doc, do you still have kanang post-op do you still have post-op kanang post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Samot to yung bot pasabot to eh. Unsay tambal sa bata nga gitipdas doc. Paursahi pinangga. Sa boss munggos. O niya, makuan ka ang uban ni ini. Maghumol lang ka mga pinangga o kuan kanang maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad, na, mam nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na to, bugayana. Mam na ikaraan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha, kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay magpadool. Bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangganin, tutgyod, no? antibacterial mga pinangga o nya kwan po siya kanan tawag na to nining nindot siya mga gipang ubo imon nang gamiton at sigurado. Oy Doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. No naging ano sa hipon ang bana perte na pod kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana pinangga mo naging na to mulampas muabot manggaling og 8 mga pinangga ang kataas inyong bana. Na ano ni mudumbul man Doc, mudumbul. Sakit Doc. Pinangga ang imong himuon talian lang ni mog panyo ang punoan. Ah, tanaw gihapon nimo uy mudumbol gihapon dok mudumbol. Ah, good morning nagyo ihigot. Pag tanaw pinangga good morning arang-arang dok di na mudumbol. Okay? Aron nga tama na ang size pinangga himuin na lang ginag stopper. Oh, dito kastig bangag og kanang guma. Oh, himo ig busing. Pangitag busing masulod. Oh, ana mga pinangga kay sobra na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us yugag matres ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na no. So, muna mga pinangga nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. O, magtakilid kay para dili kay sa ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Kaya ang abukado mga pinangga na siya fats pero good cholesterol. Oh, pero imong isik ang abukado butangan o kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Ako si Maripis Kapistante na ako sa Buhangin Jid Valley na Guyo. 22 na ko.
22: Okay. Ma'am, nidangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
21: Pumagod na anuhan kay sakit jud kay ako ang tutoy god. Sige jud na ko tong giantos. Tulo na da ay kabuok siya bukol. Tarajuro jud na ko ni nadunggan. O niya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni agdo jud ko. Niya karun lahi na giyod. Dili na. Wala na.
22: So nindot na kayong pamati ron ma'am?
21: O nindot na giyod. Wala na jud sakit.
2: Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
23: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Niya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kumbulan nun pa, mingong man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ano sa man na to, mare? Sakit na po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtiks kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iyadeng kumpare kay gilihian mo dag kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo detong iyang mare ni sugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana tama ra man kadako kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Ah, sa mo nang amping mo. Hmm, amping mo. Hello, Doc. Ah, mga gingon dire, mga manicure. Ansa ni? Doc, nagpa-manicure ko. Unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection na naglaguman ingon sa doktor, pution daw gingon dire sa top. Pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko doc, ay humulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata nga giubo kanauntang ang iya kanauntang iyang iya lang ilibang ang plema. Magbuot mampugka. Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di ka ba lumuluwa. Puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mag-apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo presko ng klabo, pinangga, isigin ni magpainom sa bata. Isigin ni magpainom, idrapin ni magpangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. Napaon na hutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init nga butilya dugan ug ang likod, okay? Wa naman tay gung oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
3: Dok kay sa dok. Ay kalagot. Lami pud ta kay maminaw da.
5: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit duol sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa ga-charge o battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa convenience store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: Ya, kasi ito po nga Facebook Live, kumusta may odo ka ninyo? So, sa ngalan sa kong partner nga si Kuya Kaloy, ang kanyang tibok ang pwersa sa ito istasyon, ang sa ito istasyon manager, si Ate Rose Bulpa. Sa ito partner dia sa Pikas Lawak, si Papa Kibs. So, welcome mga kabida. So, may odo ka ninyo, adlaw nga huibis mga kabida. Pizza 14 sa bulan sa Oktobre. So, kumusta? Kumusta ka ninyo diyan tanan, Kuya Kaloy? Kumusta man usab? Mayong unto ka ninyo diyan?
1: Mayong unto sa tanan, sa kuang partner is Kuya Mario. Mag-uban-uban na punta ninyo ha sa kauras nga programang Marka sa kabaranggayan din sa 96.1 and Penetre Radio Dix Udi Panabos City. O sa ato ang CEO nga mo si Kuya Engineer Wolpe Orio, ato ang station manager si Ate Rose Amit Bulpa, o sa atong partner sa Pikas Lawak nga mo si Papa Kibs William, o sa tanan-tanan nga nag-monitor nagsubaybay karon kauntuhon mauna siya mga kabida sa ato ang programang Marka.
0: Kuya Mar. So, mauna, may utoh. Dari sa itong probinsya, sa Davao del Norte. Nagilang kuban kini sa Waloka Municipalidad o ima sa Tuloka Ciudad. Kumusta? May utoh ka ninyo diha. May utoh, may pagpani utoh. Ima sa ito nga sa kasikbit nga probinsya, ang Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, ima Davao Oriental, mga kabida. So, kumusta? May udto kaninyong tanan. So, karon ding adlaw, pizza 14, adlaw huibis. Nagasaulog po sa ilang kasaulogan sa ilang araw, ang Barangay Tibungol. So, happy. Happy araw ang Barangay Tibungol. Nga tostong kapitan, si Kapitan Gregorio Colminas. So, anak karon dito de. Sila sikwa dito. Ang ato ang kuya si Kuya Ray Kuya Moy Ray Biloy Kuya Ray Biloy dai may nagkuan dito sa pod sa ato ang nagrepresenta sa ato ang Vice Governor nga si Vice Governor Clarice Clang-Clang Hubay samtang sa atong kuya po si Dionisio Repuila mao po nagrepresentar po dito sa ato ang Kuya Gob Edwin Hubahib.
1: Ang mga gwapong tao di ay.
0: So, kung ano, baguhay lang po, baguhay lang po na nahuman, na kompleto nila ang kinirito sa ito nga siyudad sa Panabo, ang katupitaw nga bigay-bigas sa para sa masa. O karong adlaw na po sila karon din dito sa Braulio Idohali, ang mga ta, mga kung ano, sa ito nga Kuya Gub, ang mga taohan,
1: Tuwas Kuya Bek dito.
0: Tuwakal dito sa longsod sa Braulio Idohali. Usap sa ilang kaning bigay-bigas para sa masa mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida ha. Katong nas listahan, makadawat ka, pero katong wala.
0: Si Kuya Kaloy, murag apil na sa lista po siguro dito sa District 1.
1: Oo, sa District 1, murag na-appeal siguro ta kay gitawagan man ang gitext ra
0: basta na communication ni na appeal na gina lisod mag
1: appeal na siguro
0: lisod mag bukas sila si Monia wala de ka di maulawan sila umadto ka nga wala de ay sila moy maulaw no
1: maulawan di ba Manuel Salabuk Puyong the third ha maya na tong amigo dia sa Treasurer's Office just lungsod sa Asuncion. Og si Kuya Abril City Arisa, matuya shout out Kuya Kaloy. Salamat na Kuya. Si Kuya Arisa. Mauna siya og napa si okay, pahabol dire.
0: Do mo si Nonoy Puyong sa Solution.
1: Og lagi pahabol dire si Kuya Abril City Arisa. Mayong unto dia Kuya Kaloy more powers sa station ha. Salamat pod. Atong istasyonan, narayon ni Dris Panabo. Mauna siya mga kabida. Ito ang subaybayan kung unsanay mga maayong kalihukan sa atong politika. Lisod po kayo. Kita atong, kung saan ang isgot ko yan? Tumartis ba ito? Itong sa drugs o lunis?
0: Mauna siya mga. Kung karong hantod, karong murang

0: Pwede po na natin makuha. Nibaguhay lang latest sa base sa investigasyon sa Malaysian pa, kuna, police, kaning kuan, authority, pinaagi sa ilang kuan dito sa kailang director, director sa Malaysia sa Bukit Narcotics, no? Crime Investigation. Nga matod pa, kini si kuan, doon na sila inakuan bitaw nga usa ka babae nga mao daw ni ang coordinator, babae Pilipino, Pilipina nga nag-edad og 51. Nga gikuan pa nila karon ang pangalan, wala pa nila gibutyag para kay kini di man makuan nga mauna gyud ni. So ning kuan lang ni sa base sa investigasyon doon na ning kuan kini nga babae, pero sa pagkaron nakuan kini naa karon gi hold sa authority, mga kabida, authority dito sa Malaysia, mga kabida. So wala pa makuan kini, ay wala pa magiba probe, under investigation pa, pero matong kuno nagkinsa ka ni 51 anyos
1: wala nang tangag
0: nga nakakuan pa pud noon kun rekeron ang ato ang administrasyon mura ginakuan na pud ra paingon sa Davao. Okay, katulad yun, doon naman ito katong Muslim, kato si Pasad.
1: Pahad.
0: Pahad, oh.
1: Oh, Pahad.
0: Ilang ikuan nga kay Muslim, taga Mindanao. Pero sa unang kwan dito, ninggawas nga taga Luzon ang address ato.
1: Oh. Gipahin na po nila sa Davao?
0: Gipahin na po nila sa Davao. Nga murag ilang doon ay mga, okay, mga kwan bitaw, sabton, mga kwan dito. Gusto nila nga i-link dito sa ato nga kay Papulong Paulo Duterte. Pero sa kwan ba yan? Okay, ito yung basihon. Sa pagkwan dito, ang ilang gikwan dito sa bagahe, gideclare nila mga beep, materials, kwan sa beep.
1: Puro sa drugs.
0: Kasi katong sa mga suga. Misdeclared lang kay mga beep lagi. Pero mga kabida, kamo, adi, tamo kwan dito kamo pwede mo niyo subayon kinsa ang nag-control, kinsa ang nagdalaan ang negosyo kanang sabip diri sa nasod sa Pilipinas. Sa bakuan siguro niyo ninyo kinsa. So, kay kanig yung mga negosyo diri sa ito nasod, mga inana, nagkuhang gina, doon ay nagkupot, ginakuptan yun ka ng mga dagkong opisyal, labi na yun nga mga kuhan sa administrasyon. Kung di man na tumakuhan, sa kuhan pa, weather man lang. So kana mga kabida, huh? Okay mong kuan nun diha, i-trace ni mo, kinsa ang nagkupot, kinsa nagkupot ana nga kuan ka ng sabip. Once gani nga dili, bisan pag legal ang proseso, kana mo yun ana, butang ta. Doon ay lalaing tao, nagnegosyo o gana nga mga kuan sabip, gikan sa gawas. Bisan pag legal pa na nga proseso na ano naabot dire, redon gina kay inon dayon nga smuggle mga kabida.
1: Ana mana.
0: Mo na style nila karon. Mo
1: na trabaho sa taga custom.
0: Red dayon, red dayon.
1: Mo may lahi mo red ya, taga custom. Labi nag sa barko. Mo na siya mga kabida. Di ba Kuya Bern toto? Ha? Matod pa ni Kuya Bern. Shout out kuya. Ha? Diha sa barangay unsa man ning kalimot ko siyang barangay diha sa sakop ni Slungsod sa Sunsun Kabaywa. Salamat kuya og kang Sir Raniel Bautista di pa basta ni mao na siya mga kabida katulaging sa druga mao na pinakadakong issue ron og dugay kay na ni lagi pagawas mga kabida ang maong balita murag nahilo mato ang nasyonal nga mga media maski ganig sa international noon
0: ang international ni gawas gyud
1: ilang yung gipagawas
0: nya kuan por gawas sa kuan dito okay mo kuan map kuan man sa dito sa international investigation labi dito sa nasod na Malaysia
1: tali og sa Laos
0: base sa ilang kuan dito records and ilang kuan dito investigation nakita nila nga kanya day nga private jet nagsige na day nagbalik-balik murag usak kato nga unta kini karon nga na intercept ikawalo na unta ni nga biyahe diri sa nasod sa Pilipinas subot pasabot nakasulod na dig kapito no, kapito kahigayon. Pero base po sa record sa CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, mabato na meaning ng CAAP, basta kay Civil Aviation eh, sa Pilipinas. Dari sa nasod sa Pilipinas. Ilang ipang himakak, nga wala sila record nga nakasulod na di rin private jet mga kabida.
1: So, karon lang nadakpan mo nang.
0: Wala sila record nga kuno nakasulod. Nakasulod na na dire. Pero ning usa unang kaning gawas magire ikawalo na unta na mga kabida.
1: Oh, lalimang gana. Mm-hmm. Sus mabuang na gyud tanan tao sa Pilipinas. Wa na gyud tarong ani, mahimo na tang zombies tanan. Og mas gasigi nag deliver din isto ah.
0: So pinakakuan lang gyud ha. Kung makuan ni ma kinigay pitaw nga 51 years old nga babae, Filipino woman, nga mao ka daw coordinator ini, ha? Sa matag biyahe.
1: Amora ni glasto.
0: Sa matag biyahe ini nga kini nga private jet, kini mo imo kuan dito mo coordinate, no, mga kabida, para sa pag ano ni pagbiyahe ini mga kabida. Siya, sa kuplas, siya mo imo transact siguro mo na ibot pasabot ini nga coordinator. Ha? Siya mo kan dito niya. Dayon, doon ay mukuan dito sa pag-book ini, doon ay tao nga mukuan dito para sa pag-booking mga kabida. So gani, ang katong piloto, murag si primero, gidakop mag itong mga piloto, mga aeroplano. Pero karong latest, gibuhian kini kay basis sa kuan dito, wala man gini, gibalibaran man sa piloto nga dili ikarga lagi kay uog sa kuan pa. Sobra sa gibugaton dili makaya sa eroplano mga kabida.
1: Tama po to nga piloto. Nagsubayra man to.
0: Oo. So mao to nga nakuha na dito nga kung nakaibalo pa ni ang piloto siguro, no, murag ko na kung nakaibalo ang piloto unsa nga biyahe, unsa ikarga ni siyempre maningkamot gyud siya makarga to kay kung nakaibalo siya na magi siya iyaha to nga dako nga bahin siguro or sabay ko dito unsa pamaagi. So, iyag yung kanon nga makarga. Pero tungod sa kaning kuan lagi, wala sila kibalo sa karga, tungod sa gibugaton, mo tong gibalibaran kini nga di pwede ikarga. So, mo to hinungdan po sa hinungdan nga no nakakuan na murag nakatawag pansin, no? Nakatawag pansin labi na sa mga otoridad sa dito sa Laos mga kabida. So, mo to nahimo ni kuan gi-imbestigahan. Nakita dito ang kaning kuan dito onsay mga sulod mga kabida nga ilang gideclared nga beep kini para sa Pilipinas.
1: Ya ang beep dili man kay nabugat. Saan naman na?
0: Oh, pero og sa kon lagi tungod lagi sa kya daghan siguro. Ukan mo timbang mo kon mga gibugaton.
1: Timbangon man sa plano.
0: So mo na nga kabida. Mo to nga naluwas ang piloto ug ang co-pilot na ini mga kabida. So ang nahibalyo na kon ang under investigation, ang katong naigayong bag-uhay lang, kanil laging naling na 51 years old, ha? So, yung kitauno, anyos nga babae, nga matod ba, mao'y nahimo nga coordinator nga kabida. O sa katong mga nagkuan, pasahiro, mga pasahiro ni atong nga private jet. So, mao to sila ang gikuan karon naka-hold under investigation mga kabida.
1: Naitawag ana nga sila may tigkuan dito ba nga say naay term ana mga kabida nga sila tawag dito diha ikarga nga jet mao na og sa tigpalarga og diri pa na sa kuan sa og sa terminal pa na sa bus mao na mga controller ha. Mao na siya mga kabida mao nang makalusot gyud. Lali man ka ikawalo na to sa to pa. Nakalusot na tong pito.
0: Nakalusot ang pito. Oh. Kay mo base sa record sa kwan. Kawalo na to nga biyahe. So nakasunod doon ay pito ka biyahe na nakabot diri sa nasod sa Pilipinas ang maong private jet mga kabida.
1: Oh, mao na siya mga kabida pag kana laging kontrabando inyo hang palusot. Musangko magyun na nga masakpan gyud mo madugay. Mao na siya mga kabida, di ba? Isidro Jocalio ato ang bro ni dito sa dati na siyang kan kuya manager di Dalisco printing.
0: Printing ola oh, Dalisco.
1: Di sa may kuan ni Rizal.
0: Rizal.
1: Dili. Kuan. Currently on currently dos. Og kang Raniel Bautista matud shout out. Brad. Andy Consincino. Yaw palabig kaon humba diha sa gupitan.
0: Oras nabot nabot sa kag gupitan nakita ang
1: kanya dito. Sige man igsuri-suri ni si Juan Gonzi Raniel.
0: Nakita ang kanya dito gupitan nga nagkaol kag humba. Mao na nga concerned concern ko sa imo ako ya.
1: Ay palabig kaon humba. Your sa pagbasa ni eh, binali magud ni.
0: Bali
1: your kid is watching.
0: Bali hapon, bali hapon. Bitaw, namay na na. Bata ano, unsa ibukan lang, ano, pagbalihon na nilang pangalan?
1: Ang gilikayan ani mga kabida nga, balihon ang pangalan. Kaya na na sila gitaguan nga mga chicks out there. Joke lang, joke.
0: Mana, dada.
1: Dahil gitaguan ani ba, kay para di masakpan ng pangalan. Oh, gawas so, lang atong dami.
0: Na, so kana sila na kontrabando po ni. Bitaw mga kabida. Mo break ta kadali eh. Pero sa topic as lawak para sa pipila ka mga pahinomdom. So mabalik ta naman ni mga kabida.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: May buntag ni mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
4: Ako si Irinas Kabagunay.
3: Si?
4: Kaya Irinas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Okay.
4: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pagay.
3: Okay, tapos?
4: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
3: Oo.
4: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan mag-lungsod kay nagpalit ko Digibox. Akong na patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
3: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
4: Duwa ka nlaw.
3: Tapos, nawala ang iyang pula.
4: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
3: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
4: Okay na.
3: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Dong, schedule ba yan nato karon dong?
9: Kanang cancel lang sa aday? Kinaglubog pa man si Blackie?
8: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, Tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
9: Day, schedule ba ito karon day?
8: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
9: Tira mo lang.
0: Okay mga kabida, balik ta. Balik ta sa itong programa. Sa gapon ako partners Kuya Kalon, Kuya Kaloy. So padayon ta sa itong pag-isgut-isgut.
1: Ito sa itong programa. Ni.
0: Ang markas sa kabaranggayan. So mga yung unto. Kumusta? Padayon Kuya.
1: Oga, salamat. Ha? Kang Kuya Jalan de Villiris dya sa Purok 5. Barangay Kambanugoy, Asunsyon, Davao del Norte. Matod pa ni Kuya Jalan, mayong udto mga kuya, kumusta? Amping kanunay, God bless. Salamat kay Kuya Jalan. Og si atong bro ni, si Alexander Lat. Matod pa niya, Boss Kaloy, regards ko diha sa Ladas. Salamat, salamat.
0: Salamat, salamat. Murag ko nung dati ni staff ni... board member
1: million.
0: Million, oh. So salamat bro.
1: Og so, kang boss Joseph Irap Estrada. Matod pa niya, good noon mga idols. Salamat.
0: Og imo ba may auto po ha? May auto kay Billing Batolan Mansira. Salamat. Salamat sa pag-react sa itong programa sa to. Imo kay Anilin Luna. Igon sa kanis po siya ni Aruila Lin Luna no. Anilin, no, singay kuan man, kuan pa kuan gini sila kay og imong kuno ang pangalan. Murag mo ma olang
1: gamay referensya.
0: So
1: Anilin,
0: Aurela Lin Luna.
1: So murag alphabet na ba?
0: murag sa tuang kuya kani kuan kuya Orly Amit. Di ba po nga.
1: Kumusta dia?
0: Kumusta? Sa ilang man nagsuon na kini ilang mga pangalan nakakuan po ni basi sa letter sa pangalan sa ilang amahan ha? Kato
1: si Manoy Solomon
0: no? Matag litra ato so na ay nakapangalan sa iyang mga anak so mano si Kuya Orly murag sikan man si Ortonesia kay ang magulang ato si kuan man John Junior Solomon so dayon si Kuya Orly wala ko kaila sa uban basta kay matag og niya pa matag litra sa iyang amahan pangalan sa iyang amahan nagito nakapangalan po pangalan sa ilang iyang mga igso. So, kumusta?
1: Perbuyag niya ba? Dos Manoy Solomon.
0: Kuwan ko kay Kuya Orly Amit. Ito nga. Board member sa Second District sa Davao del Norte. Kuya Orly Amit. Ang kanikwan to. Ang agila ng masa.
1: Mga na siya mga kabida. Kinahanglan lagi agila ng masa. Mga na siya. O kang Kuya Mayor Jose Ju R. Lampagos. Ayaw nga pagpaniod to, Kuya Mayor. Pero paron, niato ba daw siguro, asa to ni importante nga gipang adtuan si Kuya Mayor Jor Lampagos kay nasuspended mga niog duha kabulan.
0: Baka pila, hapit pila ng kaadlaw. Pila ng kaadlaw, mabalik na po ni siya. Kay, kuwan man to siya, September 4, murag September 4 na gikuan ang yang di na ko makuan basta
1: suspension.
0: Kay suspension kay sogod niya
1: sa tupan November na
0: November sa 60 days
1: October November na na balik na
0: balik na to so pipila na lang kadlaw mo balik na po to ka to nga Mayor Kuya Jose Jory Lampagos so balik sa normal pod to ang karon nga na acting Mayor nga si Kuya Franklin Hintiles so balik na po ni siya sa iyong opisina dito sa Sanggoni ang Panglungsod. Isip mo ang kaning Vice Mayor, mga kabida.
1: Gina siya mga kabida. di mga nakalikayan ang usa ka ka-public servant na naay mo reklamo, naay mo file o kaso, posible na nga naay aksyonan, ha? Maaksyonan na dito sa ombudsman.
0: No. As a colleague ko, public, ha? Public official ka, public servant, ha? Kuan magyog ka. Doon ka sa mga inana. Mubuhat ka o ganing kuan, ha? Doon na ginay mo nga reaksyon. Wala po kayo buhaton, hanaapo na, na yung mga
1: pagkakon.
0: Na ginay
1: mo kayo.
0: So, may uto kay Kuya Banjong, duhali siya. Happy birthday, Kuya Kaloy. Uy, Kuya Kaloy, happy birthday day. May pas Kuya Banjong kay Baluday. Happy birthday kay Kuya Kaloy. Ha? Sa kong partner, birthday niya kay Kuya Kaloy.
1: Same to you, Kuya.
0: Kay Kuya Banjong duhali. So, may uto. May uto kay Kuya Banjong duhali. Sa tanan-tanan diha, sa kapihan kay siguro, pero naroon sa kapihan si Kuya Banjong duhali. Nagalantaw sa ito ang Facebook Live.
1: Sa tanan diha.
0: So, tanan-tanan diha, siguro, si Kuya Rilara, Kuya Dodong Garcia ato nga present na governor sa Davao Region to Kuya Dodong Garcia mga kabida.
1: Basing napaturon si Kuya Duk nga Irani pangilinan niya.
0: Si Karo Rasa posible na nas Kuya Kuya Duk Irani kay magkuno alas 12 siyempre break mo break yun na so do na yung kondit pa do na pa oras nga pag lingkod sa kapihan soroy-soroy. Para makakatawa-katawa po, makarelax ka. Kaya diyan ko sa itong kapihan mga kabida. Diyan po nga, para makuhan ka, uksa ko ang unwind, makakatawa-katawa man po, tungod sa, kuhan po diyan, mga bisa kung saan naman lang abutot sa pangistoryahan diyan sa kapihan mga kabida. Nay, mga kuhan, isgotag politika, nay, kuhan na mga kuhan, political analyst, no? Oh, klaro ha, political analyst.
1: Mao na siya, mga kabida, di basta-basta. O gamay pagpanuto niya, iyahan na po ning gibali. Atong amigo mamihabal, ang yudayon, si Engineer Edwin Repuya Soliano. Mayo nga pagpanuto niya sa opisina sa engineering sa lungsod sa Asunción diha kang engineer Lelebet Kuahaw. May pagpanyo sa tanan-tanan diha, may pagpaniud to. Di na to maisa-isa kay pamuntipangan. Pa mga
0: potom lang sa akin, mailhan.
1: Kini kay ato mo kini mailhan pag ano, agay, gibali na po. Gibali na po ang pangalan.
0: Kuwanday ha, kagari ha. Nihapit na mo hapit ta sa opisina sa ato si Second District Congressional Office.
1: Okay, update sa
0: JM Lagdamio ang puto say ko an sirado man. Parang sirado nakabutang dito close ko. Pag kuan la nagkuan ko dito padulong. Kaming man may minus magsakyanan. Adto na pug ko pagkuan ko aso mosulod na ta ko. Na may nakabutang close pertigyo mingaw put asa ka sila karon say mga kalihokan siguro. Siguro kay Hoybis ra pud karon. Resist man karon sa ato ang kongreso.
1: Kasi ito ang sila sa mga barangay o lungsod?
0: Wala, naagin na sila matagsa-tagsa ka-distrito ng atong mga kongresista makabida. Muna karon, siguro doon na sila mga kuan lakaw. Pero atong timbaya ho din itong kuan pagtimbaya, kalimtan si Archie Kapoy. Yan man sila din si kaning kuan, Roy. Roy.
1: Itong isa? Malimtan mo na tugot?
0: Si Ramel. Ramel Mosquida. Si Roy Chupan. Roy Chupan. Si King. Ito pilido ni King. So may
1: basta kayo mauna.
0: May utokan nyo dia. Si Igan. Di na ito kalimtan ni si Igan nga. Ito dati. Driver. Driver ni former board member. Former board member. Roy Catalan, mga kabida.
1: Oy, may pagpanyuto kaya Roy?
0: May pagpanyuto kay Kuya Roy, mga kabida. So, belated happy birthday. Naka-birthday niya itong yaging September, mga kabida. September 28.
1: Dugay-dugay na. O kang Ma'am Anjanet Sikat, mayong pagpanyuto. Labi na, naaron sila diha sa Caraga. Davao Oriental, mga kabida. Sila si Mr. Chancis Sikad. Mayo nga pagpaniudto na diha tanan. labi na diha sa mga sakop ni Anjinit Sika diha sa may Karaga. Yahang pamilya na diha di og ibutang na diha karon atong mabasa. Mao na siya amping-amping mo diha sa biyahe og diha sa lungsod sa Manay, Davao Oriental sa akong kuya diha si Kuya Mayor ha JM Dayang Hirang. Ana mayong pagpanuto abot ah, sa Karaga. Ha? Mao na siya mga kabida. Daghan pa na dihang kwan og sa uban pa nga labi na kutob sa maabot sa tuang istasyonan. Daghan layo yun eh. Diha sa kwan mga kabida diha sa lung provinsyas Davao de Oro, provinsyas Davao Oriental, provinsya sa Davao City, provinsya Davao City gid ay, provinsya sa Davao del Sur, provinsya sa Davao Occidental. Mao na siya mga kabida. Ubay-ubay nang na maabot sa tuhang pagsibya diri o pag-broadcast ha. Naunsa man ako ya? Ni Bicog. Mao na akong partner rin hey, murag gibikugan. Iyasang stretching yung tiil. Iyanay yun ni mga kabida, basta mga iski. Kamaluman ang iski, kanang sugod katigwa nga. Oga, ato di ay nga, ato, pizza 13 sa Oktubre, nalawag mga iski Dexter. Nga gitawagan itong mga kawan na itong mga media. Mga tikpigan nga mayon nga, na si Mayor. Pero yahar ko to at tanawa lagi nasuko nas kuya o mao na siya mga kabida mao
0: na kay Kuya Dexter atong kan kay Kuya Dexter
1: eh kusog kay mga media ah kay mga media masuko
0: og mga media ta atong na on pod nga unsa posible may mga epekto ato sa tawo nga atong gikomedyahan mga kabida tinuod man ha kog her kay ni mga media Kuya Dexter mang
1: usa ko ang babaslan masuko
0: ang scam. Lisod ba po niyo yung kumidyahan? Masuko ba? Hindi gusto kumidyahan. So, muna, dapat, kanag-hiratabawa ka ron, na leksyon. Dapat, muna, anong leksyon, Kuya Dexter.
1: So, mao.
0: Kaya bisag, mabuti ng panahon, ikaw kumidyahan, at matuslok ka, nagdagom imuntian, nahadelikado.
1: Halo ka niya sa matay masumpag kang taan niya makita. Imuham na trabaho.
0: Ito. Pasensya, pasensya mga kabida. May biya tagkadali dali sa ito nga lingkuranan. Kaya mabuting kalit lang, pwerte ning bikog. Bikog kaya kung paa ba, ning gahi.
1: Kulang na nagkanang jogging.
0: Naikwan siguro sa mga kulang sa ito nga kwan. Kaya kwan lagi, video. Kini magkaedad ang tao, magkawala, katunay magkawala sa mga kwan dapat nga ugsa kwan pa mga vitamins or sabad yeah. Nga nasa imo ha. Magkakuan siya, magka-minus. So, maapos ako doon ay mga kulang. Doon na tayo mga kakulang.
1: Nag-exercise, magkaganihan mo. So, mauna nga.
0: Ningkalit na.
1: Nag-walking-walking mga.
0: Ninggahi ang ako ang paa. Wala nga paa. So, kalois Ginoo, medyo na, kuan na tayo na ulian.
1: Awara na sa tumbas git.
0: Betaw. may video gibati-bati pamati pa nila ko ginagmay ni katong resulta nitong tumbahan ko og git git dito sa simbahan kuan pa Agosto 20 city so sobrang bulan na
1: nagduda jud ko ato kaya nga nakainom tong git pa
0: kaya ngano natumba oh
1: kanu natumba
0: nahubog. Bitaw, bitaw mga kabida. Pero pasalamat po ko nga mo ito'y nahitabo. Kay
1: naayon ang git.
0: Kay nila pa, ikatulo. Ikatulo na.
1: Ang grabe.
0: Human na ito, giyakwa na. Gitrabaho. Gibutangan og stopper. So, dili na git siya malahos. Og kakuan.
1: Og wa, matumbahi ang presidente. Dili ayon.
0: Ito, pasalamat lang po ito nga. Walay dako nga. Dili kay dako ang ganing na wala yun nga damage gyud sa ato nga lawas. Ang kuan na siguro murag ang kusog kay sibre nakalitan ko ang kusog pagpugong nako sa gate pero wa makaya natumbahan gyud in taon ta. Maingit ako, pakahayangan gitaw. Wala
1: nga, kanunay, ampo-ampo kita, aping-aping.
0: Na nakalisod. Sa pagkahipabo, ang mga daghan dito, nagdool, mga babae.
1: Nakuyawan.
0: So, kinsa, nagsinugay na alam sa kibug ato na.
1: Kasi pagtanaw ba, yung sila, uy, nag-wild man siguro ng isa.
0: Ito ang kabida. So, salamat ito ito nga. Wala kayo yung akong damage sa ito ang lawas mga kabida. Kuala siya ito mo ito nga napugos. Nakalit ang itong kusog. Mm-hmm. So, mauna nga medyo ang itong bukton mo. Doon na po ikuan ko. Iyan na Musakit lagi siya diri. Ngayon na pita. Ngayon mo rin sa pika sa ito.
1: Mauna siya mga kabida. Amping-amping ito. Yeah,
0: mauna lagi sila. Ngayon bisa na kuwan. Doon ikuan ng ipiktos bukog. Yung mga x-ray. Dili po siguro kay kung bukog. Ang kuwan na. Dili yung tanimay na ni. So, kuwan lang ni. Ang mga ugat lang siguro nito sa kusog. Ang kusog nga kuwan ba? Kalit. No? Kalit nga pagkuhan sa kusog ni mo. Kalit mo pangusog. Pugong. Pugong sa mao nga kaning kuwan. Usa ka butang. Bugat. Bugat gyud mga kabida.
1: Oga. Hapit ko kalimot kuya. Happy birthday day sa Konsehal Das Lungsod sa Asunción. Carmen. Nga Provincias Davao del Norte. Happy birthday day kang kuya Joel Espina. Kalimot day ko. Nakita ko matukag ganiya. Oga, may pagpanuto da kang kuya Mayor Leonie Bahagi.
0: Oh, nakita naman mo.
1: Nakita mo.
0: Nakita lagi mo.
1: Kita na mo. Isang kita rin po ta sunod kaya.
0: So, mga kabida, mubrek. Mubrek kita kadali para sa mga pipila ka painom-dom, then magbalik kita human ini mga kabida.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
11: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laming half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
12: Okay. Testimonya! Oh, kasinatila.
13: Ma, nana si Papa Joseph.
14: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
13: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
15: Lantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
14: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
15: Lang. Ang sweldo mauna lang. Wee, wee! Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
13: May trabaho ka pa?
15: Oh. Natural na. Maugo niya ako panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
13: Naayon na day ka pa?
15: Ay, maayon mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
13: Mau ba pa?
15: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhod o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin ako!
14: Aray, kadiyot-kadiyot, banak ko! Kadiyot lang! Inong una ini o!
15: Unsa man ni asawa ko!
14: maone. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
15: dili na ko mag-agwanta pa!
0: Okay, mga kabida, welcome back. Balik kita sa ato programa, ang Marka sa Kabaranggayan. So, sa gihapon, akong partner, gihapon si Kuya Kaloy, mga kabida. So, Kuya Kaloy, murag na kay Kuya Kaloy, palusot niya. Kuya na siguro kami sa...
1: Nadire itong mga kaubanan sa buhat. Si Kidong Nueda Libunaw, matod pa niya, cool ba yun, ha? Alamat niya, boss kid.
0: Walang kuha na, huwag bagis mo tag-kulba. Wala, rame sa imong kulba. Bitaw may uto kay Kid Libunaw diya sa siyudad sa Tagong, kauban po nato ni. So, kauban nato sa industriya, mga kabida.
1: Kuya Kid Libunaw. Kauban nato diri sa sasinan, si Bro George, saan eh? Leonis Cahigas Jr. Matapa, mayong unto, marka sa Kabaranggayan.
0: Mayong unto.
1: Di, basta-basta.
0: Mayong unto sa itong kwadre, numero uno. Number one po na itong komentarista sa itong istasyon, mga kabida. Si George Leonis Cahigas Jr.
1: Mga kabida, kay iha kasagaran iyahang topic din, national issues.
0: Mas kanura. O gina, mas safety. Mas safety ka kung naimong kung national issues. Kaya kung dire sa local, doon ay mga, kung nga maka-isigot ka dili mayo, dali na kayo, kung kayo maka-
1: mapahilan ka,
0: na kakasuhan. Gawas pag ina na, doon ay mga, kung bitaw, nga mga usap kung pa, sumusunod o loyalista, na supporters ani nga mga, batang-ta, mga politiko, nga imong maisigotan, din imo mga kung nga doon ay masuko, masuko sa imo. So, safety. Safety kini nga magwaga sa national issue, mga kabida.
1: Di man na mawala ng naay masuko. Kay kanang nasuko siya sa imo pag mahal gyapon na.
0: pero mga kabida, kung maghisgotag national sama na ini karon nahitabo sa impeachment bitaw. It's impeachment case sa to nga bis Vice President Inday Sara Duterte
1: sa OBP.
0: So, upat man ni ka articles of kanikuan, impeachment. So, nahitabo, gina-withdraw na nila, doon ito ang tulo. So, kay gina-withdraw na, humana, naka-istorya, ang prosecution, naka-presentar sa ilang mga witnesses. So, okay mong kuha nun, da-damage, again, may mga, nahitabo mga damage. Damage dito sa ito ang Vice Presidente, mga kabida.
1: Astang budget na damage na.
0: Astang pa ang budget. So, sa ilang gihimo nga pag-withdraw ni ini, so wala na, kay wala na ito'y labot sa kanyang impeachment, kiki-withdraw man. Pero, so mawala na, wala na kay gayonan pagtubag ang itong Vice President, mga kabida. Sa pagdipinsa, pagpagawas po sa ilang mga witness, mga kabida. So, muragay mong kanon diha. Dili impeachment yun ang katuyuan ni ini, mga kabida.
1: Pagguba
0: pagdaot sa atong Vice Presidente. Kay kana nahitabo mahanging man. So ang kato mga tao kana mauran to na donggan, mauran na donggan lang ang isa ka side. Ang pika side lang gyud may na donggan, lang supposed to be both sides man gyud paminawon kay hearing gud na no ka magkuwad kaso. So mga kwanda, mga tanang ebidensya, pikas o pikas, dapat madunggan para pagkuha dito, timbang-timbang, makuha nimo kinsa yun ang unsa ang tinuod, mga kabida. Pero tungod anin kay nahitabo nga gi-withdraw, wa na'y kahigayonan, so mawadaan ang kahigayonan ang atong depensa, mga kabida. Defense panel, ha? Ang mga abogado sa atong Vice President, Inday Sara Duterte. So nahitabo dito, magpabilin, ang paggawin dito nga, ang negative, ha? Ang negatibo, mga kabida. Magpabilin dito ang negatibo nga impresyon sa atong Vice President, mga kabida.
1: Dito sa kuan, mga kabida, sa sudan sa Tagom na ay driver o kanang single motor, kanang habal-habal. Suko siya nga nung gi-withdraw daw. So, kuna mo na siguro kay kanang gi-withdraw.
0: So, nakakuan na niyo, mga kabida. Gawas sa kuan din eh, sayang. Sa sayang ang mga oras, Panahon sa ato mga kaning sa
1: mga politiko,
0: example to mga senador nga sa ato nga kwan dito nga ilang gigahin ang oras nga suposto di dapat unta makahisgot sila makakuan unsay mga kating nag-line-line lang mga problema unta sa tong nasod ma, pangitaan nila pagkuan sa mga solusyon. Pero tungod lagi na ang impeachment, gawas na ang kwarta pag yung mga kabida. Million-million ang magasto, matag-adlaw, matag-hearing mga kabida. Estimated to 25 million.
1: Liman ka na.
0: So sa ako na,
1: isa ka project naman na.
0: So isa ka, gidugay yun na, muabot na o bilyones ang gasto na wala mga kabida. Ang kwarta sa itong pa, atong gobyerno nga nawala tungod lang ana mga kabida impeachment nga ang ilang gigukod pila lang ka milyon mga kabida, so may gasto tag bilyon, may gasto atong gobyerno bilyon para lang atong tungod para sa isa ka para sa milyon mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida, at least nahuman na nahuman na atong impeachment, kailan ang withdraw. May tama, tutukan na lang lalo na pila ka kuhan niya lugar nga gibahaan niya tagsa kasimana pag yun niya sa Luzon, ilang tanang gitanaw po o kang number one yun nga ilang gitanaw karon labi na sa itong mga senador mga kabida kinig yung pagtaas sa presyos gasolina o krudo. Wag yun lisod gi kay luoy na gi kay mga tao labi na nang mahal lang mga palaliton halos tanan. Mao na siya ang ilahon tang gitan-aw dili kay magsigilan tag impeachment diha, wala man gihapoy na nahimo.
0: Pero mga kuya dinod imo magikan mitaas mitaas na ang presyo sa tong gasolina sa tong krudo. Pero bisan plus pagtaas ni doon na po ng gawas. Daghan na po ng gawas mga bagong transportasyon nga mo hatag mo serbisyo sa itong katawahan mga kabida, di ba? Doon na may kundi, nawala do, para doon na may nawala ang piltrangko. So doon na po yung gawas nga bago.
1: Mone, kwan mga kabida, di basta-basta ni, kay musakay ka ni luwas Transport Corporation.
0: Sigurado han ha. Sigurado yun ha. Luwas yun ha.
1: Luwas. Transport Corporation. Dabao na ay Dabao del Sur, Dabao City, padulong so, natos Manila.
0: Dako-dako na kumpanya niya. Kaya mabutong Manila.
1: Luwas. Sa ito pa, city ang mga pasayro nini mga kabida. Ona, coming soon na ni, coming soon. Basi mga last week sa October, mugawas na ni sila, mubiyahe na ni. Basi dihagikan sa Manila, pizza 20, maabot na lang mga 2 days, 3 days, ana. Maunin ni sila mga kabida ang muservisyo na. Maunin ni Dot, ha? Your journey, our priority. Luwas sakyan ang kining Transport Corporation.
0: Kinsa na po kay kinsa na po kay kining kuno operator po ani?
1: Ang mga operator ni ang mga driver katong mga nadawat nila ilhang giusa daw ilang mga
0: katong mga
1: empleyado sa Piltrangko.
0: Mao ba. Okay, wala naman ang Piltrangko. So gipangbayaran to mga
1: kuno. Gipangbayaran mao ni.
0: So, mao na ilang
1: ang ilang gi-contact stago mo si Ma'am Tilma. Ibig kapwa. So, basta, lipay yung tamo sa kaya na eh, kay Luwas Pirmi. Luwas Transport Corporation. Ato na nang i-advertise dito sa itong istasyonan mga kabina.
0: Sigurado. Sige itong advertise na niya.
1: Dili, karoon pa man eh. Kabili pa may nakita. Ato nang ipa-ads dito eh.
0: Kaya nagkakontrata ko yan. Kay kontrata
1: aron makasakay ta ni luwas gyud. Maisa. Diba boss kid? Og kang George Leonis Kaygas Jr. Dito so, mo sakay sa luwas.
0: So maingot to. Maingot to. Maingot to sa lungsod sa Kapalong. Niya pa oh. Maing otor
1: ya. Sa itong
0: Vice Mayor ya Kim Quisada, nagpalugaw na po daw. Kini ang palugaw, mainit nga palugaw. Maing otor. Kay Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. Diyan, iba sa... Uban po si kaningkuhan dia ang iyang mama, ang papalanggaong inahan, kay Madam Lisley. Pasyon Quisada, may uto kanimo diha. Madam Lisley, Pasyon Quisada, bagway lang. So, nagkuhan din eh, nakita na ako dito sa ilang post dito. So, congratulations, congratulations sa former speaker, House Speaker Pantaleon Vibot Alvarez sa ilang kuhan dito. Groundbreaking sa iyang oil depot diha sa Mako. Mako Dabaw de Oro. Oh, so kauban dito, nakakuan dito sila Madam Lisley Pasyon Quisada di ayo.
1: Si Mili Relampagos.
0: Maing uto kay Mili Relampagos Kapala. Makabila. Maing uto asa magkakaroon ha, sumayong pagpaniuto na lang kay Mili Relampagos Kapala.
1: Mao na siya mga kabida. At least naning kamot po si former speaker Congressman Vibot Alvarez nga makaput up po diha og kanang atoang
0: oil depot. Unta hinaot ang kon magkuha kani operational nga unta makakuha kini sa atoang ekonomiya, dako kini kakuan sa atoang ekonomiya. Ingon sa mga driver makabida kay simple competition ra may mga competitions na bisag mo makakuha na diyang mo hatag og medyo ubos-ubos nga presyo. Ubos-ubos nga presyo sa atong mga lana, sa atong gasolina, yun na sa atong krudo, mga kabida.
1: Basig diyan na mukuha sa uga kuan, oil at uang gobernur.
0: bisa na diyan na ipundo.
1: Basig diyan ipundo, kinahalan po biya ito. Gikan malis sa oil, dapat naman na siya hindi po. Kaya diyan, diha man ibagsak sa barko tong cargo ship na gakarga sa oil diha gina sa depo
0: itong bunker.
1: Nama po ito yung depo diha si Kwan Kuya LYR. Para duha na sila diha,
0: duha na sila. Pero doon ay mga doon ay ako nakuha ang doon mga istorya. Ang problema diha sa iyang oil depo na dili kakuan ang kanyang mga itong mga barkot di di makabotong kay mabaw lagi daw. So siguro doon na may kundi mga pamaagi i-kwan dredging bitaw para mahimo malaw ang isa ka lugar. So
1: sa pa makantel yun siya kay para ang barko makasduol
0: mag-dredging o sa pa pa o dere pa na sa kwan ginakalutan
1: disilting
0: mga anak mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida, at least nanay maragduha na kadipo gawa sa Davao. Muna mga kabida, huwag diya sa lungsod sa Santo Tomas, ha? Nakita na ko ito nag kumite ni adto ang kwan mga kabida ang taga Bachelor Express.
0: So kung pala sa problema po ng transportasyon sa Santo Tomas
1: na ano daw na ipit sa salamin diya sa may bintana niya kato daw mga gubao na daw ang mamanto istoles konsihal, mga gubao na daw ilahang mga unit nga gibiyahe diya sa lungsod sa Santo Tomas.
0: Makapansin mga kapon nga kanang ilang mga kung ito sa ilang bintana
1: sa ilang mga bus
0: sabak kayo sa kagolkol. So siguro dapat makwana po na sa ito ang bus company.
1: Daghan ay nagreklamo diya niya ang pangit pa dyan kayo nga servisyo diya sa ining bachelor mga kabida. Kining Santo Tomas muagi das lungsod sa duhali padulong sa Davao. Murag duhar mas eh. O patra na diya nga gabiyahe. Kaluoy po diya sa mga taga duhali. Nag-antos diya sa baubao nga mahal padulong Carmen. Wala so, siya mga kabida.
0: Dapat matagag solusyon sa mga bus company, mga kuya, mga kabida.
1: Mauli ito. Ito so, pong solusyon, mga karaan niya pong mga...
0: So, ang solusyon na kuya, manamilit yun.
1: Manamilit.
0: Ito mga kabida, wala tayo panahon gyud mga kabida. Napupos gyud atong oras. Busa, Kuya Kaloy, unahe kuya.
1: Oh, salamat sa mga nagsubaybay sa atong programang Marka sa Kabarangayan. Salamat po ta sa atong CEO nga mo si Kuya Engineer Walter Orio, sa atong Station Manager nga mo si Ate Rose Amit Bulpa, og sa atong partner speakers lawak sa technical nga mo si Papa Kib sa Williams, og sa akong partners Kuya Mario Saladas. Kininyo nga bata-batas kahinan, manamilit nas Kuya Kaloy Pahota. Taghang kaing salamat og mayong hapon sa tanan mga kabida.
0: So sa gihapon mga kabida, si Kuya Mar, magayong kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan mga kabida. So sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa ito istasyon, ngayon sa ngalan sa akong partner nga si Kuya Kaloy, manamilita kita kaninyo, magayong yun, magadapit na po kinyo hanto na sa sunod nga adlaw sa samagayong oras mga kabida. So sa Kuya Mar, ngayon, daghang salamat, dalaygon ang Diyos. Dito sa oras eh.
16: Uy, Mads! Naunsa man ang luya man kaayo na imong nawong?
17: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nigbiler-biler ba? Si magot og disco sa amo. Murag, niubos na dyan hinoon ako resistensya og kailan tanon ko karon.
16: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
17: Power 10? Kana ginaminsyon ni nung leding?
16: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
17: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
16: Uy, Mads, blooming man kaayo nga murag energetic man ang kalag.
17: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
16: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
18: Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Turuman ang hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga ka-Clay Gel! Sa kamangyang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atuang pagpanaguban. Anayanan po ng atuang paghatag kaninyong mga impormasyon. Pagtabang aron na makaangkon kita o hinagiban, batok sa mga balatian, ilami na rong mga panahon na dilita ang ayan nga magkumpiyansa, no? Gumikan kay bisan pagaling sa atong environment, posible nga makaangkon kita o ginatawag na itong ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Ata kay balo sa mga nakapalibot ka na to kanang mga tao nga atong kanunay matagbuhan nga basin di ayo ganang ipangsipo na din na sila and then hikap sila sa doorknob, hikap punta and then paghuman hikap punta sa tong ilong o baka mata o kababa, no? Delikado kayo kung mapasa ang mga droplets sa ilahang virus nga mamahimo na hinuon na itong hinungdan nga makaangkon kita o balatian o kanang kondisyon. Bueno mga isoon, dili sa ta mabalaka, gumikan kay aduna may hinagiban nga mamahimo na itong gamiton para pakigbatukan ang mga viruses nga masulod sa itong lawas. Pinagi lamang ka na sa simpleng kape. Ang kape nga tinuod gayon nga aduna yung mga pagtabang sa itong kahimsog, no? Ang itong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds nga mapalit na karon sa mga butika, apil pagani sa ato mga outlets o mismo sa ato ang mga sibyaan, no? Nga diin na maokay ni ang magatubag kanato sa paghatag o tabang nga makaangkon kita o immunity batok sa mga ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Gumikan kay kining atong Clay Gel na pamatudaan man kini siya nga makatabang. Murang ko ikaw isuon gusto ni mong matabangan ka timani kanunay nga adunay pagtubag ang ato ang Clay Gel Coffee Mix ni ana. Bueno mga ikalang isuon, alas ka itong mga isuon na itong hubakon, no? Mga asthmatic. Kabalo ba kang pinagi lamang sa simpleng kape mapanalipdan mo yung kaugalingon nga dili matrigger ang atong ginatawag ng mga hinungdan, no? Triggers sa ato ang asthma. Ang asthma, common ka rin siyang adunay mga triggers, no? Ugusab, usahay, pinagi gani sa pollen grains, sa abog, no? At akihon lang tagkalit. Bisang pagaling ka ng sudden change of weather, no? Kananggikan sa init, mukalit lag-ulan, delikado kaya ng atakihon kita o huba. Para malikayan ang asthma, atong pakusgo ng ato ang lungs. Aside niya na limpyuhan po nato ang dagaydayan sa hangin sa tibok natong kalawasan. Ilabi na kining ginatawag natong alveoli or kining mga sacs or mga sakong gagmay nga halos dili makita sa itong mga mata nga naas na itong mga lungs, no? Nga mo na siya ang hinungdan nga nung aduna kita'y pag-inawa. Kung ka ng mga alveoli, mga igalagiso, puno ka nag-pus or kaning nana o baka tubig or baka mga guba na sila tungod sa imong pagpanigarilyo. Delikado nga makaangko na inoon ka ginatawag na itong COPD or kaning Chronic Obstructive Pulmonary Disorder. Sa kaning kamatang sa problema sa ato ang mga baga. Pero mga igalay, soon, ang asthma, usapod ka siya sa ginatawag na ito nga allergic reaction sa itong lawas, no? Nga posible nga kung ikaw asthmatic ka, ikam sa pagkabata ni mo, delikado nga kung ikaw makasimhot lang kag-abog, makasimhot kag-perfume, makasimhot ka o ganang pollen grains, di na rin kakaginawa, maglugos na rin kaginawa, magsige na rin kag-ubo-ubo, niya pagkuman magtingog ka ng imong dughan. Kung inana imong kahimtang pakusgi ka ng imong baga, ha? Pahimsuga ang imong respiratory system, pinagi sa to ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatutang makatabang kini sa kahimsog sa itong mga baga. Huwag ang itong Clay Gel Coffee Mix, mga igalag isuon, mapalit na ka na karoon sa mga butika, mga outlets, bisag asa sa dapit nga duol kanimo, kini makatabang og dako sa kahimsog sa imong kalawasan. Timani ang kapeng makatabang, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
0: Ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na to sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit kanato sa Clay's

0: Nagpapinaw ka mo sa mga CBN sa Lungladding Radio, Lungladding Infinite Radio. Ingat man sa itong mga partner FM station nga nagka-connect. Ninyo mga orasa karon sa ating pagpanag-uban sa handumanan sa kagahapon. Kumusta mong tanan? Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta ang inyong adlang Huwebes? Pagkadali ras adlaw mga palaga ito i-check be. Adlang Huwebes, pizza 15 na gyud. Dinigid mapugnan ka. 15 na gyud. Tunga at tunga nas buwan. Habit na pong November, then December dayon. Kumusta man ang inyong mga gitrabaho karon? Hello sa ato mga naminaw. Hello sa mga taga-Agusan del Sur. Hello sa ato mga sulid nga tigpaminaw. Ato mga avid fan. Gikan pa sa una hangtod karon, way paglubad ato palakpakan! Kumusta man tanan? Mga nagpaminaw karon sa 102.3 Lungladding Radio Trento, Agusan del Sur sa magkabarangayan, magkabukiran nga din maabot sa itong Sibya. Diyas sa Lusit Santa Josefa, Berhuela, hello? Ngayon man diha sa Rosario Bunawan, padulong na dito sa San Franz. Ayaw kalimtin ninyo ha ang ato mga Clay Jewel Store. Natay pinakabagong nga store diha sa Trento, Agusan del Sur na himutang sa atbang sa LYR Lending Corporation. Na IJ Commercial Building din na. Tapad sa Dr. Pau Animal Bite Center. Sa may nahimutang sa may Purok 5B Poblasyon Trento, Agusan del Sur. Ang babaw na ang atong station, ang ubos ang atong store. Pangitaan lang ang tatak, Clay Jewel Store, Lungladding's Product. O mga taga Bayugan City ha, maayong pagpaminaw, mga taga Prosperidad, ngunman diha sa Esperanza, uban pa mga area, ngayon maabot sa Talakugon, La Paz, abot mong gud kayo na sa itong Sibya, mga pinalanggang tigpaminaw. Ang atong store, katong itong mangumbra, katong gusto mahimong authorized dealers, katong gusto nga magka-discount, especially sa itong mga seniors, pwede niyong i-visit ang atong Clay Jewel Store. Ang Clay Jewel Store sa Bayugan City, ang address mga palangga, muni ang address dito, Purok 3, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Kilid sa terminal, tapad sa AJ Print, linya sa Crispy King. Clay Jewel Store, Bayugan City, mauna ang atong address dito, pwede mo visit. O kayo kalimti ha. Hello sa ito mga pinalagang tigpaminaw, mga taga North Cotabato, mga taga Kinapawan City, mga taga Digo City, o niya mga taga San Franz. Kaya karumbulan na mga palangga, i-celebrate na to ang first anniversary. Tulo ni. At tangi niya ang atong mga promo, ang atong mga diskwento niya. Kaya di pwede guway mga big discount niya mga pinalagating paminaw. Kaya first anniversary. Kinapawan City ang tibok puwersa sa NBC Health Forum Caravan ha. Pizza 28 detas Kinapawan City Health Forum Caravan. Ipanguluhan ni Dr. Frank Labadan and Dr. L. Palma. Karong Pizza 28 sa Kinapawan City ang atong Health Forum Caravan. Makita tanin nyo diha ha. Yung first anniversary na, ingon man, pagka Pizza 29, lapusta sa Digo City 99.1 Health Forum Caravan gihapon. Atul sa pagpahigayon sa first anniversary sa Lungladding Radio 99.1 Digo City. O niya, human Pizza 30, tuyok na buda pagka hagua din ang trabaho. Ano? Pero sige lang, managiingon nga, bahalag maghago, bahalag kapoy mga palangga. Basta serbisyo na mo para diha ninyo. Oh. At ang hindi ninyo, Onia Pizza 30 San Franz 100.1 Lungladding Infinite Radio. First anniversary na siya. Iman inyo pizza 28-29-30. Sale promo na ito natanan ng mga Clay Jewel Store. At unya nang i-plugging, i-formal unya na ito plug mga palangga. Aron sa ingon ni Ana, ma-aware ang nga tanan. O niya, magkabantay mo daan. Karong bulana, doon natay sale day. Natay diskwento sa tanan ato mga pinalanggan ting paminaw sa ato mga certified users o sa ato mga authorized dealers. Hello sa mga taga-Iligan City na Minaw, ang mga taga-Butuan City, wala to na timbaya. Hello sa mga taga-Agusan del Norte, nagpaminaw karon sa 90.1 Lula Ding Infinite Radio Butuan City. Mayong hapon, may pagpaminaw. Kumusta mo na, oy? Kumusta ang inyong kahaponon, yung adlang Huwebes din, ha? At ang atangi unya, ha, atong Health Forum Caravan din, ha, sa 90.1 Lula Ding Infinite Radio Butuan City. Ingon man sa mga taga Iligan City 104.1, mayong pagpaminaw, mayong adlaw kaninyo. Uniya 97.9 Lula Ding Radio Aurora, 90.3 Lula Ding Radio Pagadian City. Sa ato mga palangga diha, ayaw kalimti, ha, connected ito karon sa 100.3 Infinite Radio Misamis Oriental. Tingog na ang 100.3. Salamat kay Sir Eric. May pagaminaw, Kuya Bong Itor. Nga nagdumalas sa maong sibian. Maayong hapon ka rin yung tanan. Osman ako karong Domingo ang atong katapusan ng elimination round. Ang atong wild card round. Atong kitagaag chance mga palangga nga pwedeng mo pakita pa sa ilang abilidad. Katong mga wildcard contender na to karong nga umaabot ng adlong Domingo sa Robinson's Pagadian sa nunglading sing-along season 1. Panahon na gina. Kung doon na may nabili ninyo ng mga abilidad, ha, ipagawas na na. Kaya aron nga ma-appeal mo puhon sa atong grand finals this coming December. 100,000 na kapin at atong premyo na yan, mga pinalanggating paminaw. Dala sa atong products, ang cash 100,000 ang mamahimo niya nga grand champion sa nungleding sing-along competition season 1. Karong Domingo, pizza 18 na diha tas Robinson's Pagadian para sa atong wildcard round nungleding season 1, sing-along season 1 elimination, wildcard elimination round. Katong nga gusto nga mo visit nito, adto lang mo mga palangga, kay pagdalam po mo mga para ginagmayng balon ba, kay daghan ra ba kay mga baligyas palibot niya. May na lang magka pag-shopping mo gamay, minaw po mo sa itong nindot kaayo mga tingog sa itong mga contender. Magkapalit-palit po mo dito, labi na magdamos yung mga anak. Magbalon-balon na lang yun mo. Okay. Expected na ginadaan nga nagyo yung manguhit diha sa ibong kilid nga magpapalit. Hello sa ato mga palangga, mga taga Valencia Bukidnon. Kumusta mong tanan? Hello mga taga Valencia karon 91.3 Nunglading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Kumusta man mo diha, way ulan? Dili sa akong nahimutangan mga palangga, parang may aksyog landong ang kalangitan. Nunglading tagai may close sa tigmo kay 75,000 pesos na 70,000 na di ay. Gaan mo na kuglo, anak. Bantay mo, dili mo tubag, ha? Sayon ra kaayo atong tigmo. Muna akong klo ninyo. Sayon ra kay atong tigmo, mga palangga. Pero ang uban, nagpaabot pa na, buabot o 100,000. Usa pa na sila mo tubag.
1: Sana,
0: ay gusto nila, dili kamahayan ang pag-claim silang premyo. Laing sugilanon nga punos pagtulunan, laing sender na ito karon. Atong i-check mga palangga, babae nga itong sender. Atong mga naglantaw ito sa atong Facebook Live. Hello ninyong tanan, salamat kaayo, ha. Pasensya na nga 3 days, gikan sa Monday, hantot sa Wednesday. Wata makahimo sa atong naandan nga live sa atong official Facebook page. Tumod kay doon ay mga ginagmay, mga kakulian. Pero karon okay na. Balik sa dating naanda na ito, mga palangga. Hello, mga viewers! Unya ito na hatagan ng patid, pagtagad laing sugilanon nga puno us pagtulunan, plaster muntanan, butang speaker, ang inyong mga cellphone, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Usa ka babae na itong sender, atong i-check kung taga-asa ni
2: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handum kamanan sa ako.

0: Action. Natural ingredients.
1: Good vibes every day. Power 10.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa Healthy.

0: down sa ako eh. Galit lang kong giubo. Sipon, ya, sakit pag inakutian. O labad pag inakugong.
1: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
0: Unsa?
1: Aron dili galing matakda sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.

0: Sa pag-usab ayaw adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Ang dumanan sa kagahapon sa kinika live a drama sa kanginan gikan sa mga nakalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Babaying atong sender karon atong insayron ang pangalan o ang iyang kumpletong address. Apan sa dili pa, mag-power 10 probay kapsula kasi wala pa magkasulay nini nga kapsula mayo sa atong lawas. Especially ni atong mga nitungtong nag-30 pataas. Labi na yun sa itong mga seniors. Musugot tag sa dili, maandam tag sa dili mo, abutas punto nga, medyo mubigay nga itong lawas. Tungod sa itong lifestyle, tungod sa itong mga gipangkaon nga nakahatag kadaot sa itong lawas. Muna mo resulta dayon, sa balatian, sakit na ang itong kilid, medyo dili na komportable ang atong bowel movement, taas na ang atong sugar level, blood pressure, medyo kanapkap na ang atong pananaw, daghan na tagbation. O nang mas nindot nga managang tandaan. Prevention is better than cure. Power 10 Probi Capsule, kompletos mga sangkap ni, mas maayong managang tandaan. Nasya probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. O niya rich in vitamin C pagid siya. O nang nag-maintain sa maong kapsula, usas ilang mga nagustuhan ini tungod kay kondisyon ilang paminsar, nindot ang ilang paglihok-lihok, unya matabangan, especially katong mga diabetic bitaw, high blood, o taas kay sugar, maintain 30 minutes sa dili ka pamukaon. Dali kaing mubaba nga tus normal imong sugar, imong blood pressure, magnormal dayon, mutabang sab ni sa paghilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa itong lawas. Mutabang sa pag hinlo sa itong colon, ipagawas ang mga naka-stack na dugay din ha. Mutabang alang na ito mag-constipated. Maintain Power 10 Probi Capsule, donate 10 powerful ingredients. O niya, the best kay kitas kisag antioxidant sa imong pag-maintain ini. Nindot ang resulta sa imong skin. Mapungan ang dali nga pagkatigulang o makapablooming siya. Power 10 Probi Capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 Probi Capsule kanunay. Inubanan sa atong pinakabag-o, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ayaw kalimti ha, ang pangalan Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Naglangkob kini sa alingatong, serpentina, na ay sambag-sambag, black garlic. Inundan nga the best kay mga palangga, especially ni atong dunan ay mga gibati nga matawag na to nga dugay-dugay ng gibati silang lawas. Nag-amtos na, ang uban doon ay kidney problems, mga palangga na to nga doon ay kidney stone, bato sa abdo, dakog kahimuan. Hinungdan nga ato ning gipili ang mga sangkap, pinaagi sa ato mga expert mga palangga, tungod kay dako kanisag tabang, mutabang sa pag-ayo sa mga damage ng selula sa itong lawas, mutabang sa pag-repair, mutabang aron mubalik ang kondisyon sa itong kidney, atong atay, ingon man uban pa mga balatan, arthritis, mga panakit-sakit sa lawas, ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Gibansagan ni siya karong dangpanan sa mga nagbalatian. Tungod kay daghana ang mga nisulay niini. Unya, nindot imong tulog ani tungod sa black garlic. Ato mga high blood sab, tungod sa black garlic nga niya, nindot ni para ni mo, sir, ma'am. Makatabang ni nimo. Katong dunay mga gibati sama sa kidney problems. Mo magina kasagaran benyas mga batan-o no nga kusog kay mo inom og soft drinks, mga fast food, junk foods. Sulayin niyo ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Makatabang gina ninyo. Nalis mga butika, ingon man, available sa atong online store, sa Shopee, sa TikTok, naasab ni sa atong Clay Gel Store, mga pinalanggang tigpaminaw. E dumanan sa atong pinakailado na yun kaayong coffee. Kung maghisgot ang coffee, nga lamian kaayo, dili yun mawala ni mga palangga. Mutumaw yun ang Clay Gel Coffee Mix, lami nga makatagbaw. Siyempre, walay bisan kinsa di matagbaw ani. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Malunggay, chia, maunay mga nagunang sangkap niya, Yeah, pagi green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, bromera, omega 3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients at ang pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. O nang dinhin na ta ha, ayon mo glangan mga palangga, mag-coffee ta gamit ang clay gel coffee mix. Kaya ang pinaka-importante yun sa clay gel coffee, kaya yung lami. Kaya pang makaingon ta nga. Na nang sa atong pagtambay-tambay, kaya mamagin na anda na to, dili masayang ang atong pagtungab-tungab while nang maritista sa atong silingan. Clay gel coffee mix lang yun. Nagkapi ka na, nanambal pagin ka. Inumanan sa Jassy, vitamin C plus zinc. Mauni ang vitamina nga magkatabang na to, mga palangga. Di ta magpawala nini. Especially sa ato mga padre di pamilya sa Panimalay. Ato mga nanay na to in town. Grabe sakripisyo sa ilang mga kabataan. Mga tatay, mga construction workers, truck drivers, ka nang bugat ang trabaho. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Affordable ra kaayo unya dako kay katabang. Kung pambitamina lang bitaw inyong gipangita, kana bang di lang mo gusto nga kapuyon mo dayon, kana mas makalahuta yung lawas, kining Jassy vitamin C okay na kini nimo. Inom ka lang ani mga palangga, human kag kaon ang imong pag-inom sa Jassy vitamin C. Tingala na lang kang daghan mo kung gikuri-kuri, wa may kapoy, condition man. Unya bisag usahay di malikan mataligsikan ta. Dili dayon, dili dayon ta subawan ba, dili day ta hilantan. Mo nang mas maayo mag-Jassy na ta everyday. Aron everyday, okay. Dako kahimuan si mulawas ha. Upa bitamina lang Jassy capsule. Pero kung doon na ka na gibati sa lawas, abagi na yun sa Power 10 Pro White capsule, clay gel coffee mix. Ang atong nunglading essential oil, haplas na ha. Magpahaplas na sa atong bana, sa atong asawa, gamit ang nunglading essential oil. Ay lang si kumari o si kumpare sugua kay basig. Madisgrasya o niya. Aron way problema. Haplas nunglading essential oil, nindot nga haplas nga manhut-suhut sa atong kaonran kaugatan nga ma-feel yun ato ang kanindot. Humot, effective, doon ay pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit. Haplas ka na yun, nunglading essential oil. O niya, mga partner niya, kanyang nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Sigurado magyud mga palangga. Magbiyahe ta, labi na ito mga kabuhiunon, magpanlipong, idhid ka lang gamay, ana, haplas ka lang. Idhid ka lang gamay sa nunglading relaxing oil, walang kabuhi, marilax pag yun ang imong pamati. Kauban ang atong clay gel papaya soap, ang pahamis ni sa kining atong clay gel soap ha, pang pahamis sa naong, pang pakinis, kutis artista, kutis porcelana, kaputi nga mubagay ni mo. Blooming ka kanon nilang taon, bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ay mo gamiton, clay gel papaya, i-partner ang atong clay gel breathening lotion. Aron kompletong kahamis, puti, kinis, hamis. Ang Viscovac eye drops alang sa itong mga taxi driver, truck drivers, tricycle drivers, sa imong gimaniho din ha. Nga exposed sa init, abog, pollution sa palibot, mas maayong dilita magpawala sa Viscovac eye drops. Sa pagpatulo ni mo sa Viscovac eye drops mga palangga, matabangan ang imong mata nga maproteksyonan. Aron nga magpabilin ang katinaw kaklaro sa itong pananaw. Sa inyo mga kids, ha, na ginan 1 to 12 years old, gamita ang Gromate Multivitamins. Gromate Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta naka-Gromate ang inyo mga kabataan, lahi ra kun mag-Gromate mga palangga. Dali kasabot sa klase. Taas ang bata. Ano bang matingala ta nga usahay, di man tag-aso ni mga kaliwat ni, pero tag-as pag mga anak. Doon nag-chance gihapon. Bisag dili ta mga tag-as, pero dito tas ato mga anak mamawi. Mintras gamay pa na, hatagi sa kumpleto o tinuod nga bitamina. Ang Gromate, the best kini para nila. Makapabright, makapataas, dali kaksabot sa klase. O niya, di na pugsunon o kaon. Pagkagabi, sayo kayo na matulog, di na si gadget. O niya, healthy si baby, dili sakitin. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Ato nang hatagan o pagtagad, laing sugilanon, kaagis o sakaway, nagda sa pangalan nga Shaira. Atong Siron, pakusgi ang inyong mga radio. Ang atong pinagkumot nga perfume ay kalimti ha. Mag-carry perfume aron humot hangtod 24 oras.
1: Handum
0: Manan Sa.

Dear Nong Lading, maayong adlaw ka nimo. Ingon man sa libuan ka mga tigpaminaw. Niining tulumanan ang handumanan sa akong kaghapon. Nong Lading, nag-absent yun ko og 3 days. Aron humanun ako kini ang akong sugilanan sa kinabuhi. Hilig ko pamina og radio, ilabi na og drama. Malingaw mangkut ko. One time, nakita tika sa akong timeline. O kikang adto, gisubaybayan na tika, Nong Lading. Ako si Shaira, taga Tagum City, Davao del Norte. Nung ading matag-usan na to, natin mga nagkalain-laing mga kaagi sa kinabuhi. Kining akong sugilanon, kabahin kini sa mga kasinatian, mga pangitabo, o syempre naman, doon na kinida kong kalambigitan sa gugma. Aron nga inyong isabtan ang kinatibukan sa akong sugilanon, akong isaysay gikan sa sinugdanan.

Duol-duol na ko sa Davao City. Kompleto na ang mga papers nga akong gida, ang mga requirements nga gipangayo sa akong gi-applyan. Dili ni gid basta karon kun mag-apply ka og trabaho. Dagan kay mga requirements. Ang importante lang nga madawat unta ko. Sayang ang panahon. Mag 1 year na sab ko sa amoa. Ang nagtambay lang. Basta, i-andam na nako da na kumpliti. Kay, aring nigabot na to. Mudritso na lang dahin ko og. Naog. Excuse me, sir. Pila ang pliti?

0: ibig.
1: Ala, kadagang mga aplikante, oy. Dili lang dahil kaya ako nag-apply ani. Excuse me.
2: Oh, ma'am, paraso na, ma'am.
1: Ah, sir. Gitawagan manggut ko.
2: Oh, gitawagan ka? Priority ka, ma'am. Ah, priority number mo. Dito ko lang linya mo, ma. Eh, basta gitawagan, ha. Automatic ka ron. Interview mo.
1: Yes, thank you kaayo, sir.
2: Bilil na yung payong rin, ma'am. Ay, di na pwede dito. Ako lang i-check po yung bag mo, ma.
1: Okay, sir.
2: Okay. Diretso na, ma'am.
1: Yes. Nakulbaan may nun ko da. Pero, priority number naman ni. Buti pa sabot. Nagi ko'y chance nga. Madawat ko sa trabaho. Mutritsa na ko.

0: Okay. Last year, pwede ka ni-graduate.
1: Yes, sir.
0: Dugay ka nag-apply?
1: Nagbantay mong good ko sa gamay na mong tindahan, sab, sir.
0: Oh, mode. Okay. Nagkinanglan nun, Miss, parihani mo na human, of course, related kayo din sa imong gi-applyan. So, dawat ka na?
1: Dawat na ko, sir?
0: Yes. Kay nga, no? Nagduha-duha ka pa?
1: Sir, salamat kaayo.
0: Pero, kay mga kinanglan pa nga i-comply ni mo.
1: Kulang ni sir.
0: Kamay pa na. Daghan pa kog gustong ipahuman ni mo. Aron nga, automatic magka-start ka dahil sa trabaho. O gabi mo, daghan ang nag-apply na mo karon nga tuig. Siguro nakita nila nga, maayo na mo ang pagdala. Sa mga tao, yataga na mo sa insaktong benefits. O gawas pa na, daghan mga bonuses nga ginahatag na mo nga to nila.
1: Yes, sir. Mauna ako na dunggan. Naamod ko yung mga friends up nga nakatrabaho pero dili din sa Davao City.
0: Okay. Naka na day idea.
1: Yes, sir.
0: Sige. Pakisign lang ko dito sa PICAS nga office. Then, kining naa sa checklist. Kining na yung mga check din ha. Muna'y kulang ni mo i-comply. O guman, diretso ka dahil sa training. Sige.
1: Thank you, sir.
0: Sakto. Mas nindot nga sa mga i-require. Dapat, doon nag-ipanagway. Sakto glawas, sakto kahit. So, dawat kayo. Napaganday ko yung sunduunan na eh. Basta, bugawasun ako din.

0: Bobo! Mahiroon! Ay, baby, kalintire, ha? Basig, inimbalibrin mo po, makasundo ka.
1: Ay, day, wag yung kaila ay pangayoon ni mo, day. Magpapalit agi ko ni mo o palangga nagbaldi, day.
2: Kamaya ko da na tiya, oy.
1: Ay, nagmayra mo yung makalipay na ko, ay.
0: Oy, di rin mo tagaan, day, o tagaan ng 20 pesos, day.
1: Ikaw na, nakaminos yun na ako.
2: Ay, na maglalis din na, oy.
0: Ay, na mo siglalis din, ha. Agatong ikalipay at ipasalamat na nadawat as trabaho si Day Shaira. Ibao na tali niya nga maghihatagon gude. Ah, sakto, sakto. Sakto man
1: ay. Ay, sakto kay ay. Ginaampo gid mo nako kanunay day ay.
2: Salamat kayo, tiya. Ayaw mo kabalaka, tiyo. Kundo na'y birthday ninyo. Ako'y magasto niya.
1: Ay, hapit na ba ako birthday ay?
0: Ako asod buwan, ha? Ah, sige, dito maglalis na. Ikaw, Edward, pagita dito, manok tulong buok, katong tinibukol.
3: Ah, sige, sige.
0: Huwag ikaw, nalilayda.
1: Ay, manay?
0: Ikaw boy, maglungag ha? Magkaunta din mag-celebrata. Kaya nakatrabaho na. Ako pinalanggang anak.
2: Grabe ka, bongga, God. Bitaw, thank you kaayo pa. Asa si mama?

Next week, mag-report na ko. Gi-confirm na Manila. Akong gi-email nga mga documents. Doon ang requirements. Tawagan siguro na ako si JR kung kumusta na siya sa gawas na suit. Saksimay na nasag nga. Wala may nag-contact. Saon? Busy mo pod ko. Dagan na siya mag-message na ko.

mukbang break siya. No. Ako tawagan. Ako i-contact. Yun ang kalitraman siya. Ako siya tawagan. Mugaw.

0: Oh, wak kawan guru nak andam. Ugmak pohon mau report kena dito ni ba? Nagpa tahik kena gani ke report. Oh, Sarah? Kano nak gila ka?
1: Oh, wala pa.
0: Wala? Nagtuli mo luhaw? Sumari tabo ni mo.
1: Nagbuwag ni Minichiar.
0: Oh, husa? Husa nagbuwag? Humansa makaabron? Gibiyaan ka niya?
1: Nana siya'y lain pa.
0: Oh. Mauday nga, magulanon ka?
1: Gibiyaan ko niya. Ibasakitan ko niya. Misali ko niya.
0: Kabaga ko siya na. Apil pa ta. Nabigasto siya pag-abroad o nagibiyaan ka na niya. Ay, anak, ingong bitaw ko ni mudaan. Nga mangandam ka kay dilitanan. Dilitanan ang relasyon kalipay. Dilitanan nga. Huwag malipayon ka lang. Unahunaon mo. Dili siya rin lalaki di kalimutan na.
1: Pa?
0: Sige na. Nabay mo kong galingon. Ipakita niya na kaya ni mo bisag wala siya.

0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Oh, kumusta? Ang uning semana sa imong trabaho. Nakabay gikalibugan?
1: Okay naman, sir, na sabta na ako ang gitudlo sa mga head.
0: Mahinon ko mo. Okay ka lang? Medyo dili ka okay sa halantaw na ako.
1: Okay naman, sir.
0: Sige. Okay, palihog ko dito, be.
2: Usul, sir. Kuyog ta.
1: Makabantay kita sila. Dapat lang nga dili ma-apiktahan ang akong trabaho. Bago para ba ako din eh. Dapat maningkamot ko nga magustuhan nila akong performance. Dasag unsaon, kanunay manggut nga magbalik-balik sa kuna-kuna. Anya, kontakonto na ako akong classmate sa una. Arindun ako'y kaistoryahan.

0: Ha? Ngayon? Ang siplanin mo? Uy, sayang kayo. Abi mo, Shaira, lisad kayo ka rin mangita at trabaho, uy. Mainilinggani kay nadawat ka dayon. Noon, basta parihani mo. Hitsaraan, saktog height, dali rin kayo madawat sa trabaho.
1: Nalipay rabiapod ko.
0: Angay lang, ikalipay ni mo. Uy, ang sami nakita mo at ang JR. Siya lang, hilakilaka ni mo.
1: Dili-mali ka yan, kay baho ka na. Sayod ka na nga. Taas-taas na nga. Panahon ng among relasyon.
0: Mag 7 years na mi, diba? Noon sab. At ininghot dun, oh. Ako na lihatad ni mo, ha?
1: Ako na lang. Kaya raman sab na ako.
0: Ayaw na laki. Nakainom ra ba ka? Oy, ayaw ka bala ka? Doon ako ipailanin mo.

0: Sa kabya. Ura ka magdi, amigo.
1: Ulo to eh. Ikaw na pinagdalin eh. Kaswerte ni mo no? Pagidam mga ba? Gikan sa ubos. Karon, naghangad na minimo. Nakanagis taas.
0: Sa ako nang gikaingon, diskarte lang na. Tungod kay, dili pwede nga magpabili na lang ta kanunay sa ubos. Kay bawa ko na, realidad karos kalibutan. Kung naakas ubos, yano ka lang tunog-tunoban.
1: Karon, wala kay basta nga, muyo na yano niyo ba?
0: Sakto ka. O, so good karong adlawa. Ikaw na ang head guardian eh.
1: Oh, tinuod ka? Sir?
0: Ay, lagi pag-sir, ha? Anong tawagan ko sa una? Part lang.
1: Lamat ka ba siya? Huwag ko mo kalimti ba?
0: Basta, naka lang ako kanunay. Sa una pagod, 3 hours ang security guard, di ba?
1: Oo, numdum ba yung sona? Kung may nagtabang ni mo makasood ka. Unang duty ni mo nga, hapit ka na football, kasakpan kang nakatuog na yun.
0: Ay, numdum ko binigay atong panahona, no?
1: Alam, pero karon, di na basta-basta. Dapat, salamat kayo. Utang na ko ni Montanan. Salamat, yun.
0: Huwag sugod sa karon. Increase na yung sweldo. Oh, ato na ko part ha. Mahon lang to. Atong sabot to ha. Ato-ato lang ha.
1: Sige, part.
0: Deka na.
1: Surtihan ako eh. Swerte kay ko nga. Nahimo kong higala. Nahimo kong tipik o kabahin. Sa kinabuhi. Ni Dominic. Siguro, kung wala niya patulis, madam, di sab siya may wala na. Sakto siya. Discarte yun. Uy!
2: Ma'am, pasensya. Wala ko na bilang gate. Ganihan na ba ka, ma'am?
3: Bago pa man, sir.
2: Oh, dali, ma'am. Check lang na to ang bag mo, ma.
3: Okay lang, sir.
2: Kumusta yung trabaho ni ma'am? Okay lang ba?
3: Okay raman. Salamat din kay Sir sa imong dakuntabang sa nako.
2: Okay lang na ma'am. Tanan man din niya kung magipang tabangan ako. Kung doon sali makaya na ko ma'am. Sige ma'am, okay na ma'am.
3: Thank you kaayo sir. Excuse.
1: Bago rito ang trabante oh. Di sapos na basta. Uyaw, gina ko amigo mangita ang trabante. Di mangita ako itong mga bukot-bukot na ba? Katag yung mga hinasasan yun.

0: Napatawa ko na kung Sir Dominic.
1: Diretso nila sa office, Dom. Nasa si Sir Dominic.
0: Okay. Ang sakit tuyo. Na baka ko'y sayop sa akong report. Or dili tumao akong trabaho. Lord, tabangin taon ko. Dili ko gusto nga masawayan ko nila. Sir?
2: Ablina? Lingkod?
0: Sir?
3: Oh.
0: Sir, doon na ba'y problema? Doon na ba'y sayop na ako na himo?

0: Pwede rin gid kaayo, sir, nga akong unsbon akong report. Pwede ra nga akong trabahoin pag-usap. Bisan pa mag-overtime ko. Kundo na yung mga kinanglan nga usbon.
1: No, no. Dili ka na. Congratulations.
0: Sir?
1: Congratulations. Promoted ka.
0: Ha?
1: Tinood. O, karon nga month mag-start, ikaw na among ipadakon doon ay mga meeting, na mga seminars, uban pa mga dagkumakilihukan sa mong kumpanya.
0: Pero sir, bako pa lang ko, di ba?
1: Dili, basihan ko nun sa kakadugay din eh. Among gilantaw kung kaya ba ni mo? O kaya ba ni mo ma-handle ang mga ginagmay problema lang? O kuna, among nasulayan. O nakita ka na mo nga qualified ka din to pita. Lagay potensyal.
0: Thank you, sir.
1: Next week, Pasambuanga City na ay meeting ito.
0: Ako lang ba, sir?
1: No, tuluto ka bo.
0: Andamay
1: mong kaugalingon. Kay kita mo attend. O, na ang link, oh, i-register daan. Dapat mag-register da. Aron nga, doon na tayo vacant ka bangko. Dito sa mong venue.
0: Sige, sir.
1: Sige, kaya napuito bago na.
2: Hello?
0: Kanindot sa kabuntagon. Yes! Malipay na gitpod silang mama akong balitaan, ani. Salamat, Lord. Ampingan pa na ako ni akong trabaho. Ako ampingan nga mas mumaayo pa ang akong performance din niya.

0: Sa pabay mo giulat. Suod na din eh. Kay, moto na ta.
1: Sir, di ba tulos takabok ang mong larga?
0: Gilantan si Amy. Munang, dili siya makakuyog na to karon. Sakay na. Seatbelt ni mo.
1: Okay.
0: Pasensya ka na. Itaray mo larga karon. Oh, nadala ba ni mo tanan? Kata kong gitugo ni mo?
1: Yes, sir. Complete.

0: daghan na po yun. Wala pa din ako man. Napay, ako ning itiknot kanan. Kaya basig mangutana niya silang, sir.
1: Okay ka lang, Shera.
0: Sir, okay raman.
1: Taigi, take out ang pagkaon. Pagkaon na. Sige na, biyaya na na yung trabaho.
0: Sige, sir.
1: Gitawagan ako si Madam. Nalipay siya nga doon na yung magka-puli unin na ako pun. Huwag ka na. Mau ikaw.
0: Sir, ayaw sabuy. Basig makaingon mo nga namuli ko sa iyong trabaho.
1: Ayaw ko na una ka na. Kami ang naguna-una, dili. Ikaw. Kaya ni mo. Kumani mo din ha. Kaon dito sa restaurant. Gamay naman lang siguro na. Alay mag-represent gamay. Sakto na yung game mo nga nag-take note ka, ha? Mag-order ko daan sa restaurant. Narama dyan sunahan, no?
0: Sige, sir.
1: Sige.
0: Makuya-kuyawan nasab ko aning Sir Dominic, uy. Kuya umang kag nilang tawan. Pero na kayong edad? Bisan o lantaw na ko na siya sa mga 40. Pero, dili ikalimot. Guwapo pa kit. Lupikon pa niya ang mga batanon. Pormado manggut po siya. Hala, huwag man nung kumakapaminaw. Ako na lang, mukupya na lang ko sa uban. Huwag na ko makatake note ta. Gitutukan manggut ko maayaw kaniya. Ni Sir Dominic.

0: Monitor na itong partner, sir. Tapos, dapat ko na mo courtesy kita nga to sa ilang mga manager. Then, sir, na po'y concern nga kinanglan nga at nagkikunong i-compulsory nga dapat na nagkikunong mo duty 24 hours labi na nga ang atong company karon daghay nakaayot taog mga client na nay mga tagalaing nasod. Sir?
1: Tara yun. Naminaw ko ni mo. Sakto, hanay. Linaw. Klaro. Wala ko masayop nga kuyog taga din eh.
0: Sir Dominic?
1: Gusto lang di kayo congratulate.
0: Kung kamot.
1: Sige, kaingon ko na. I-congratulate lang di ka.
0: Sir?
1: Ayaw ka ulaw. Lumilaing mga nangaon din niyo. Pila lang. Gusto lang ako nga gunitan o dugay imong kamot. Sa kapangunta na sa katubak. Ito na ka na yung boyfriend?
0: Sir?
1: Usbon ko. Ito na ka na yung nikugma? Ito na ano ba yung lalaki nga nalambigit siya kinabuhi, ha?
0: Sir, naili na part sa trabaho.
1: Part? Imong head ng utana ni mo. Itong dana ni mong mutubag.
0: Sir, bago lang may nagbuwag. Last year.
1: So, vacant ka na karon.
0: Sir Dominic?
1: I mean, pwede na nga. Doon yung mga haspag. Litok sa pulong, ha? Gusto di ka.
0: Sir Dominic, sir, trabahante lang ko ninyo. Taas ka, sir. Ubus ko.
1: Ayun na ko na, ha? Siguro natingala ka. Anong dali ka rin na dawat sa kumpanya? Sa kadagang aplikante. Nga nung, nahimong priority ka?
0: Oo, ako'y kasayuran ni Ana. Ang ako nang nahinumduman, nag-apply ko.
1: Tapos kay tugoy natin ka na subaybayan sa una.
0: Ansa?
1: Siguro, isulti ko lang ni Mutanan. Pero sa pagkakaroon, may pinagka-importante nga. May story ako ni mo. Ang akong feelings. I love you, Shaira. I love you. Kung kaya na kong i-prove ka na. Yes, tinawad. I love you so much. Ang babaeng asama ni mo ay akong ipangitan.
0: Sir, buhiin na akong kamot, please. Nakuyawan ko.
1: Ayaw ka, wow. Sige. Oh. Ako na yung hukad para ni mo. Oh. Dapat ha. Ngani nga foods yung kanon kanunay. Fruits? Gamay lang meat. Para sa routine simulawas. Coffee.
0: Thank you, sir.

natingala ko nung yung ito kadali akong promotion. Natingala ko nga nadawat ko dayon di ay dugay na siyang nakaila ko nun ako. O kung ano to, manguyap siya na ako. Matagigayon mo duty ko na ginay mga surprise din na ako. Diligid malimtan nga binilan ko niya glitter dito sa akong table. Pag naing flowers, nung laging babayar ako, nga dunay kasing-kasing nga malukmay. Nung laging hinay-hinay ko nga, kanang hinay-hinay niyang nabihag ang akong kasing-kasing.

0: aura karon, happy ka. Di mangod na ko, ma. Imagine atong time nga. Nakita ta. Katong bago pa lang ninyong panagbuwag ni JR. Luoy kikay nung. Pero karon, wow, in fairness. Hamis ka na. Nagka-blooming pa. Maurabiyan ni? Ang sima o. Dawata na lang. Ang kuna na lang. Nga doon ay nakalipay ni mo, diba?
1: Uy, dilit na magsaltian na. Ako lang trabaho akong gina-share ni mo, diba? Nga pinangga ko sa akong boss. Maura na.
0: Maulang ba na?
1: Uy, nang marites na sab ka.
0: Well, congrats! Talagsarabi ako ayaw ako gani. Napulaan ako ang trabaho. Huwag ito gipangga sa akong boss. Pero ikaw, grabe no? Special kikayo ka para niya.
1: Gitrabahoan mong good po na ako.
0: Dapat lang. O dapat, imo pang tarungon imong performance.
1: Sige na inoon ay mo ato na ko. Daga na may inoon ang mga istorya ni mo kung madugay pa ko din eh.
0: Huy-huy. Ay nag... Luod-luod din ha. Basta happy ko para ni mo. Okay?
1: Thank you, day. Dili sa siguro ta makakita-kita ha. Basta ka to na lang. Salamat. Salamat sab sa imong panahon kanunay. O sila na ako katawag na akadayon.
0: Sige oy, sige na. Ako ni mo hatid ni mo.

0: sir, na ana ang gi-email nila, sir. Pa-sign na lang ni mo.
1: Tingin ko doon na.
0: Sige, sir. Ako lang kuwaon niya.
1: Tayin pa una. Kamusta ka na? Pag na'y visit-visit din sa akong office. Kumusta na tong gisultin ako ni mo? Mas ni guwapa kapag maayo ka ron. I love you.
0: Sir. Sir. Kan ka ni mo?
1: Tubaga akong gisultin ni mo.
0: Sir, ang tinuod. Na ikaw ang malasap ko ni mo.
1: Kun mo, kita nando.
0: Sir, makita natin ni.
1: Ikaw balaka.
0: Sir.
1: I love you.

Nu le tin. Nika uyet mis akong boss. Wala na ko makapugong pa niya. Og mas gipangga pa ko niya. Mas na-feel pa na ko ang importante ko niya special. Nung lading mas milaw pang amo panagigugmaay. Og sa pagpaglikit sa buwan og tuig. Iko nga nag 4 years ko sa maong company. Mo kini sunod nga nahitabo.

0: Dili ka ba maligo? Nindot kayong dagat, oh. Dili na. Okay ka lang, Dominic?
1: Okay, Ron.
0: Dili ka okay.
1: Shera?
0: Yes.
1: Mahal ba ko ni mo?
0: Ano nakapungutan na ka, anak? Dili pa paigo, tanan, akong gihimo pa rin ni mo. Wala ba ni mo makita nga special ka na ako?
1: Nagkadugay itong relasyon. Mas naigugma po ko ng pag-ayo. Huwag ko masayod kung sa'yo na nga tanining tanan.
0: Oo, ako makasabot ni mo.
1: Wala pa ko ni mo hingpit nga na ilan. Pag makaila ka na ako sa tinawat, makaya pag ako namang higugmaon. Makaya pag anak ko, kaya pag kanin mo nga ipaglaban ko.
0: Kung ako makasabot niyo, kaya nga no, ha?
1: Basta, igo nang nadunggan ko nga. Mahal ko ni mo. Let's go na. Maligo na ta.
0: Sige.
1: Dito ta.
0: Hinay lang.
1: Salamat.

Gipalitan ko cellphone ni Dominic. Nanangidasap ko niya nga sa Monday pa ko mo balik sa akong trabaho. Nanibas, mautin ako. Numalit na masap ko para sa akong mapag-umangkon o para nilang mama. Magdali

0: touch. Natural ingredients.
1: Good vibes every day. Power
2: 10. Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leddings products.
3: Ako si Mary Jean Mumar. Saka pagadian ko, idol niya. Sa Samtangan, nagsukod sa Cebu. Kataka di rin mo na kumbana. Ang akong sa testimony, bakit ni idol. Ang power 10, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin ang tested is Guana. Mami, nakauli sa kong lawas. Wala ko sa bungi. At sa akong bana, idol. Karo na yung panantaw. Kanama sa iyo ko, ma.
4: Gawa sa power 10, ma. Musa pa yung gimintain.
3: Clayfield Coffee.
4: Ah, Clayfield Coffee.
3: Clayfield Coffee. Pinakayo akong panggawas.
4: Musa magigibati sa bana, ma.
3: Guana, idol. Kung ang glaucoma.
4: Dayan karo.
3: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw. Gimintain sa high blood. Ang power 10, dako kay kadabang sa panglawas. Tibo. Robin ang tested is Guana.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Mrs. Rosella Cebuah, ang akong gipamati, kining akong kilid, sakit kayo, kay warag na imudagan nga mga, sana warag tuslukon gani, huwag ka ng mga dagom, niya, mudagan dili, pengon sa akong kuto-kuto, niya, manhi, diri sa ako ang dapit sa tutoy, niya, diri dughan. Niya, huwag magigda ko, warag maputol akong gininawa. So, sa dihang ming gamit ko, ang akong sakit nga, warag magdagan-dagan, wala gyud. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Muna nga, ang isa kasta, wala pa ganin na hurot, wala na, naayo na. Ito lang aging si manager na ako, gibati ba? Ayun ko, parating, testida ni Dong. Munain ko nga, hala, magkuhan na lang kuhani, mag-dealer na lang kuhani Dong para mag-maintain na di kuhani. So salamat sa Nong Lading Fradak o sa Power 10 Probio Capsule.
8: Power 10 Probio Capsule na.
5: Power 10 Probio Capsule.
9: Rosa Kadalin.
10: Tagasa ka, ma'am.
9: Mananaw, Baroy.
10: Unsa day imong gigipamati, ma'am? Sadyang wala pa ka nag-maintain ning maong nga mga produkto.
9: Magmukmut kung tiil ani. Kung iduot, kung putol, matining tiila, pati mga skita. Palig ko kaplas, huwag ka nila laging power 10, huwag ka ng kape, nawala dyan. Karun, wala na. Kung anak ko'y gibati. Ako hago man ko sa basakan, bro. Anang wala kay kapoy. Imong lawas, baka nang gaan kaayo. O kay batiyon ni uli, maralag wala lang kayapon, iwa kay hago.
10: Unsa ba imong mga panawagan, ma'am? Ilabi na kato ato mga kaisunan nga naminaw karon.
9: Musulay lang yun sila. Tinindot yun. Dito sa mga amanggod, na ako'y kuan ba, naniguay kog baka. Huwag siya mutugan nga dahil siya gibati. Niya, akong giingnan, sulay ko naman ng kape. Huwag ka ng pawirtin. Nadi siya bukol diri sa ilalom. Ubo sa tutoy, tulo daw kabuok. Impalit sila yun. Dilir man sila jurilin. Pakit ba? Dito sa tigpalitan. Karon, itugan gi siya na ko nga, believe lang yung kung siya nawala. Muna ilang gamit karon, taning nang kuan, power 10 o kapi. Nawala git ang yang gibati, yang bukol, itugan siya na ko. Nawala, tulod yung kabukol. Sa diri sa ibu siya ang tutoy.
5: Power 10, Probio Capsule.
11: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Mag Power 10, Probio Capsule na.
12: Power 10, Probio Capsule.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
10: Elizabeth.
9: Tihana.
10: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Clay's Angel Nong Lading Products?
9: Taon-taon na.
10: Unsa ra imong gigipamati, ma'am? Sadya nga wala pa ka naggamit sa kining produkto.
9: Sa likod.
10: Dapit?
9: Ani dapi-dapi bito, dapit. Karon wala naman, wala na. Sisi kong inom kada adlaw jud. Power 10 o kanang coffee mix.
5: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Mukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nong Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clayjell Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
1: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
0: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
1: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing feelings og labaw sa tanan, humot nga makapanutsot sa imong kaunoran og makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol og uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
0: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
1: Oo, wala side effects. Safe kaayo na siya. Natural og maayo para sa panit og panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
0: Sige, so ayan ako pre. Kung iasa man ato ni mapalit.
1: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio og sa tanang mga botika sa inyong lugar.
0: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

time pa. Kaning may kanaog sa sakinan? Si Dominic naog. Dili ko may mong masaya. Si Madam Katanang mismong tag-iya sa mga kumpanya. Basta, matago ko. Akong panidan. Dili na kumupa ulit sa mga. Matago ko din eh.

0: Uy, Brom, usa ito ah.
1: Sir, pwede ba mga tana? Silang madam o si Dominic ang imong gitrayfan karon?
0: Oo, madam. Sila, kayo yung ano?
1: Kayo ba ako kininam mo, diba?
0: Sibut pa sa buti mo, madam.
1: Uy, diba? Dawatan na.
0: Kuwarta ni dam. Para sa asan eh?
1: Ang imong himoon, i-text lang na ako. Kung asa sila pa dong.
0: Madam, kinanglan kita kong kwarta ka ron. Nasa ospital kong anak. Ako yung duwaton.
1: Nanakay number na ko, diba?
0: Sige, dam.
1: Gusto kong mahibaw. Tungod kay naana ang mga pagdudas ko una-una. Naana ang mga pagdudas ko una-una.

누워껏 잭스. 누나스레 소텔라. 띠는 오덕나서 오나오다. 나 안가 들었어.

0: Anong nakuratan ka? Ngayon na yung reaksyon?
1: Ngayon na ako din eh.
0: Ako mangutana. Ngayon na amo din eh.
1: Dali mo na.
0: Ngayon yung...
1: Tago na din eh. Gisundan ba ko ni mo ha? Lokal.
0: Kanong ikaw kalamulan daw na ako. Doon na po mo yung relasyon, ha?
1: Sulti ko numutanan. Isay-isay ko numutanan kung unsa ko nga pagkatao. Oh. Yes, ha? Tagod sa kawad on. Tugod kay doon ako'y pangandoy sa kinabuhay. Tugod kay biktima ko sa bullying. Tugod kay gusto ko doon ipamatunos ko kong lingon. Igamit ako kong tsura. Yes. Escort ko. Kung doon ay makagusto na ako, mga tigulang, mga bakla, tanan mo na ginahanglan sa kong serbisyo. Akong katagan. Baylo. Pagdi kong kwarta. Ugnahimo na akong regular customer. Si madam. Nagustuhan ko niya. Gihatag niya tanan. Gihatagan ko niya gahom. Nabi mo dumala sa ang negosyo. Tanan gihatag niya. Bayaran niya, tanan. Karon, kibaw ka na. Hugaw kong pagkalalaki. Sa kinsa lang. Pero
0: unsa?
1: Pero tao lang sa buha. Kumubatik tinuod ng gugma.
0: Tinuod? No, pero tinuod.
1: Tinuod! Nahigugma ko ni mo. Nakamantay ka sa una. Sikulihiyo ka pa. Ako'y security guard nga to. Oh. Itiman na ante ka. Nagustuhan ti ka. Huwag pangandoy ti ka ng usa ka adlaw. Ako ka. Unang smooth ka yung dagat sa iyong pag-apply. Ang tungkol ka na promote.
0: Di mong gikwinta na tanan.
1: I love you. I love you, Shaira.
0: Ay, napakita na ako. Ang kikan ka ron. Dili na ko nung makita. Maunda ko sa kong trabaho.
1: Pwede ba?
0: Gikaulaw, tika. Gikaulaw, tika.
1: Tiba ko na! Shaira, mahal di ka! Bukay na lang ako, ibailo talan! Para di mo! Shaira!

0: Oh, wa ka man ko'y tingog-tingog. Tala na. Mula kao na ta. O katong akong gipromise ni mo. Ihatag ko na. Kung na to ni mo tanan. Diretso sa imong name. Katong napalit na ko nga bagong yuta. Oh.
1: Madam. Sorry.
0: Ano na nga ikagpasaylo na ko? Di na ba ko ni mo gusto? Gigamyan ka na ba sa kong gihatag ni mo? Pwede na kong padakan.
1: Yes, napalit ni mo tanan. Akong kinabuhi. Akong kalag. Pero akong kasing-kasing ha?
0: Oh. Sabot pa sabot ni mo.
1: Di na ko nadawaton tanan. Oh, sorry. Mas piliun ko pang mabalik sa ubos. Mas piliun ko pang magkama si Yuta. Sa pabili ng unan. Yun ako'y nagusto ang babae. Dili mo bayaran ang kwartang tinuod nga gugma.
0: Honsa, humansa tanan.
1: Mama, tanan mo na gasto. Aning kamutan kong mabayad. Iservisuan mo sa nanako. Customer ti ka, di ba? Iservisuan ako na tanan.
0: Pero mahal na ti ka.
1: Oh. Madam, sorry.
0: Time pa, Oda. Wait!
1: Pasensya na, ma'am.
0: Time pa!

Nung rading miundang ko sa kontrabaho, nag-apply ko aglaing. Gikalimtan ko si Dominic. Tungod niya ito akong nadiskubrihan. Escort din dati niyang trabaho. Tungod kay guwapo hitsuraan, gamit niya. Tungod kay doon ako na siya pangandoy. Pero wala na ko na gusto kong tungtanan. Butong mihawa ko sa akong trabaho. Og may abot og tuig. Mokini sulit na hitabo.

Mag-1 year na kay ka natong time nga. Nahibawaan ko tanan. Huwag na may magkita sukat. Pagdili na po't kinahanglan pa. Nga makikita ka niya. Huwag mapuhon. Saya akong trabaho. Di na ko magpailid pa. Dapat matugurog sa'yo. Ano nung mapuhon? May undagan sa kong tsuti. Di na nakuhunahunahon pa kung ansa ang sa'yo.

0: Naabot mo ko din sa mga trabahoan.
1: Palaw ko. Check lang na to daan, babe. Palaw ko. Dela parking sa ro.
0: Ang bagong guard din sa mga trabahoan.
1: Excuse me. Shera.
0: Security guard? Naka din eh.
1: Yes. Nibalik ko sa agency. Kanina kong gitrabahoan. Pagnasayaran kong naka din nagtrabaho. Gihubo ko na. Ang kanikong trabaho.
0: Dominic.
1: Sa kong kagi, dapat lang ha. Hinulsulan ko katuntanan. Dili ko harta. Ang makalipay, makatagkalinaw sa tao. Ibiyaan ako sa madam. Ibiyaan ako ang kanil ko trabaho. Tungod niya mo. Tatagan ko niya mo chance makusap. Mahal di ka, Shera.
0: Mahal di ka. Kung kaya nung i-prove ko na tanan,
1: di ka rin makalipay na ako. Tingnan ko nga, wala kay gusto ni nako. Itaman ako adlawa din eh. Ang ita kong lain nga, katsutihan. Ipili na ko kini pinakaupos ka trabaho. Gusto makauban ko lang ikaw.
0: Yes, kay Boko, sa imong kanin trabaho. Pero sa imong kihimo ka ron. Mahal sa pti ka. Dili ka limon.
1: Tagaan ko mo chance mo sa
0: Dominic, din ini kalimut mahal ka.
1: Malu kayo ikaw, salamat. Inabot ka sa ang kinabuhi. Dili na mausap nung kanina kong trabaho.
0: Dapat lang ha. Manasay niyong ipangayon ako. Kung makita di ka this year. Kung mag-usap ka. Kung makita na kung seryoso ka. Uli ang rason nga diliti ka daw ato. Ano ka taga no chance?
1: Salamat. Shera, salamat. Salamat. Wala masayang ang tanan. Ang sakripisyo, gihimo lang ko. Para lang ni mo ni tanan. Mahal di ka, Shera.

Nomladina, kami kiyot ni Dominique. Ang ikasan na may mga kaagi niya nga matawag nga mga sayop niyang disisyon tungod sa iyong pangandoy. Sarang importante nga nausap niya. Dila ikalimod, Nomladina. Guwapo akong bala. Siguro nahimo lang to niya tungod sa kalisod. Pero karon buutan siya. Malipayan ming nagpuyo kauban sa mga anak. More power ng programa. Kini ang inyong magtatampo. Shaira from Davao City.

0: Pag ito ang Sugilano Live ngatong gitnagan upang tagad kagi ni Shaira taga Tagum City, Davao del Norte, no? Mo na giingon mga palangga nga muda ogyod ang gugma. Bisan pa man sa mga desisyon, kay kuna akas kawalad on, kuna akas sa parts sa imong kinabuhi, no say makaingon kang perting paita na gyud kanang giingon lag kapit sa patalim. Tinuod na siya. Pero mahitabo man galing kana, pero magpatigbabaw gyud gihapon ang tinuod nga gugma. Bisan pa man, huwag naa ka lang sa ubos, ang importante malinaon. Kauban nimo imong pamilya, kauban nimo ang babae nga nahimong inspirasyon sa imong kinabuhi. Ano'y pinakanindot din ha? Makahila ko ng slas drama. Basta-basta itong drama mga palangga. Uyaw na ito yung uyaw, no? Kaya natin maingon anak na trabaho, no? Mayla po dahil nga huwag kita gihatagag saktong kagwapo mga palangga, no? Gamiton po dahil nila. May maingon ana ba, no? Tungod silang dagway, ilang himuong kapital, may daghang mga businesswoman nga, wak na yung mga kapikas kinabuhi po. Walang uban itong mga gwapo-gwapo, ilang gigamit ang ilang hitsura. Mga ito'y hitabuas atong sender, iyang partner karon. Pero nag-usab, no? Ibalik siya pagka-security guard tungod kay mahal niya si Shaira. Nagpasabot lamang mga pinalangganting paminaw. Nga niining kalibutan na
1: kwarta lang yun.
0: Pero naapag yun gihapoy mo tumaw nga dili mapalit, dili mabayran o kwarta. Mabayran man sa pila ka mga higayon. Pero maabot yun ang panahon nga pangitaon yun nila ang tinuod nga kalipay. Ang Power 10 Probay Capsule kanunay nagpaluyo sa atong tulumanon handumanan sa kagahapon sa pag-inom ni Mos Power 10 Probay Capsule. Piskay imong lawas, kondisyon. Og siyempre, nindot kaayo ang imong pag-duty tungod kay kondisyon ka man. Tungod sa 10 powerful ingredients na nasa Power 10 Probay Capsule. Munang maintain Power 10 Probay Capsule. Ingon man ang atong gibansugan, pinaka-epektibo kaayong kapsula kini pinakabag-ok clay gel mixed herbs food supplement. Gibansagan kini siyang dangpanan sa mga nagbalatian. Tungod sa mga herbs, alingatong, serpentina, sambag-sambag o black garlic nga naan niya. Clay gel mixed herbs food supplement. Nindot ka niya, alam na itong doon ay mga kidney problems. Maintain mo sa clay gel mixed herbs. Sulayin ninyo na. Available sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar na asab ni mapalit mga pinalangga sa mga clay gel store, online store, nasa Shopee sa TikTok. Ingon man ang Jossie Vitamin C plus Zinc aron condition kanon imong lawas mag-Jossie na every day. Wala tayo kong oras sa magbagayin ng dosunahan. Ang atong haplas nga humot, effective kaayo nga haplas mga palangga, dapat maintain mo ha sa atong nunglading essential oil. O syempre ang atong pinaka nindot nga sabon, clay gel, papaya, wealth, collagen and milk. 10 times power whitening soap. Ingon man ang atong gramite para sa mga kids 1 to 12 years old. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klaro, pananaw. Dagang salamat ang Dios, mga panlangin kanatong tanan.

Alas 3:08 na gyud sa tagda sa hapon. Higala, kumustag, maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbabinaw! Kamusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Nagkapaniod do na ba ang tanan? Hinaod ko nga nagkapaniod do na tungod kay alas tres na! Dili na oras ron mga balangga sa ting paniod do ha! Hanglan yun nga mukaon ta mga balangga sa insakto nga oras! Halag walay mo ingon diha mga palangga o mangutana nga naggaon na ba ka? Hinanglan yun nga mukaon ta para dili ta maparehas ng uban nga magsipa-sipa na lang taong lata diha tunga sa dalan ha? Simbag ko po taon. Oy! Payo pagpaminaw sa atong mga pinalangga nga garong mga orasa nagaray-haray sa ilang tagsa-tagsag ka mga kwarto sa ilang mga lantay. Ang uban naglingkod-lingkod, ang uban nagtindog-tindog, ang uban nagmarites, nagmarisol, ang uban gahinoktok. Anong gahinoktok man na? Dili angay maghinoktok ha? Kung doon ay problema, kinahanglan nga ato lang nga ikatawa ang problema. Ito makaingon ang problema na unsa naman eh. Mura mag-akoy na problema na to na aning tawhanan eh. Okay, nga naman eh, nga naamang tayo problema pero nga sige rin magkatawa. Pero di po na maayo mo katawa ka nga ikaw ra isa kay nila pa delikado na sab na siya. Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon! Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso.

0: ang inyong Tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. It's a 15 na ning bulan sa Oktubre, tuig do smell bind this ice. Kali aras panahon no? Ania naman ay kita mga palangga sa tungan-tungang bahin na usap sa bulan sa Oktubre. Noon, ang bulan sa Oktubre, mga palangga, taman taron 31. Pipila na lang sab kaadlaw, mga palangga, kasimana, mahuman na sab ning bulan sa Oktubre, mga palangga, perter, yun daw, dali ang paspasa sa panahon. Anya, andam na sab ko, mga palangga, na mubasa anang inyong mga tubag, maminaw ni anang inyong mga tubag, sa atong tigmo nga nagkadugay, nagkasayon, nagkadugay, nagkadako. Kung sa may nindako anak tito, masiglahi ng nindako anak ha. Nagkadako ang premyo mga palangga. Ang atong tigmo maurag hapon, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon ha, nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man unya kun ikaw ang suwerte nga makatubag sa mauntig mo karong hapuna, karong adlawa. Imong badawat kun imong maangkon ang 77,000 pesos. 77,000 karong hapuna. Maunang imong badawat kun ikaw ang suwerte nga makatubag sa maong atig mo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mo text o mo tawag sa akong cellphone number 0938-162718-09381-27-189. Kaya kinahanglan yun kompleto, doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisan pag insakto ang inyong tubag, apan dunay kulang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Unsa may pananglitan ana tito og dunay kulang nga mahimong invalid among tubag? Kulang og kining edad, kulang og address, ang uban tungod sa pagdali-dali, kulang apelyido, ang uban dunay apelyido walay pangalan. Mahimo gyud nang invalid ang inyong mga tubag ha? Mas maayo gyud nang magsabotadaan. Apan sa dili pa nako tagaog pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ilabi na ning atong epektibo kaayo nga Power 10 Probio Capsule. Mauni pinay kakusog nga kapsula karon sa market. Gani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang nagmaintain ani, daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod basta naka Power 10 Probio Capsule ta. Lig-on ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Mohinlaw sab kini sa atong colon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang. Musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cyst. Mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong selula. aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pag-aimnon ang power tan. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang power tan tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gotokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngan man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong clay gel mix herbs pod supplement. Nindot ni nga atong i-partner o itugbang mga palangga sa Power 10 labi na sa mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian. Inom tag Power 10 subuntag, pwede ta mag-inom mga palangga sa clay gel mix herbs pagahapon. Usa kini ka kapsula nga mohatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinaagis paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, sangka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makataba usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid. Og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ingon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Sa mga daghang trabaho, tibuok adlaw, dili malikayan pag-abot sa gabi, daghan nagibati kapoy ang lawas, binhod ang lawas, kanabitang hawi ang lawas. Ining clay gel mix herbs mga palangga makatabang ni para mo balik ang atong kanhing mga kusog. Ingon man usab ilabi na gyud sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Kini mo i-maintain ninyo kay mo tabang kini para matunaw. Mo tabang sab kini sa pagbalanse sa atong blood sugar og pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Clay gel mix herbs food supplement. Dang panan sa mga nagbalatian. Alas 3:18 na gyud sa dagda sa hapon. Anya dili na ta maglangay mga palangga. Ato na taga pagtagad kining iniyong mga tubag. Andam nako mga palangga nga muable sa akong librong bunguton. Apan sa dili pa nako ablihan, diri sa ta maminaw mga palangga sa mga tawag. Ato sa ning paminawon mga palanggag insakto bang ilang tubag kay kung dili gihapon insakto. Siyempre ato tagaog pagtagad kining mga mensahe. Unang tawag ato tagaog pagtagad, hello maayong hapon. Ay sa mga palangga ha, ay sa agin ha. Okay, bakit bang sa ba natin ito nga mutang makatagalog na ka natin ito, pugos yung tagtagalog aniro mga palangga ba? Ato sa tanawon mga palangga ha, nga nung manisya. Okay, dire ang kuanani, kaya nga nung di man sumutingog, kinibe? Pag ayaw mong tumingog, ako ang titingog. Sakto ba itong tagalog mga palangga? Pag ingon biya mong dito sakto ha? Ako sa ning kuanon dire ha, kay parti na utang hunat at umintawag mga palangga, pero di gil madungog. Nangihang tingog. Maning kinhanglan pag yunato ni kuanon dire. Sige, ani na lang yun kay... Usahay magod mga palangga, kini atong cellphone po nga gigamit, mura po nigbatasan, usahay babae. O, kana po, mangluod lang galit ba? Mangluod o galit. O, kini nang luod yun eh. Okay, dilit naman sumutingo. Kini, be? Ato na lang eh, gamiton ato ang mga teknik yun rin mga palangga, kini daw. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon!
0: Mm-hmm. O, nawala man. O, madungog na unta mga palangga pero naputol. Sige, balik lang tawag, ha? Okay, nawala ang imuhang kining. O, sige, balik lang mong tawag mga palangga. Okay, usahay gyud. O, kada mong tawag ta, mong kalit o kining kaputol. O, basig sa signal po, kay lagi dili man nato hawak ang beat mga palangga. Kini daw. Hello, maayong hapon!
1: May hapon dito, Mal.
0: Hmm.
1: Kering nautan. Ay, profesor Lorito Agosan del Sur na akong tubag. Tao nga nakapulit ko.
0: Hmm. Aksyo, kaputol yung tao ng iyan tingog mga palangga, pero maayo na lang. Nga ato yung nadungog mga palangga ang iyan tubag. ato pangutanos, Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Dili mao ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Sad.
0: Sige ma'am, padayon.
2: Mo-answer ko sa imong tigmo. Ang ako ding pangalan kay Annalyn Piao Sustino. Nagpuyo sa Asinan, Purok, Sete, Matanao, Digo City. Akong answer sa imong tigmo kay Asin.
0: Gikan to diya, mga palangka sa may Digo City. Maayong hapon sa tanan taga Digos. Happy taraba ang atong kining first anniversary diha mga palanggan sa 99.1 na ang lading radio Digo City. Kita kids, unya taninyo diha, unya magpahigayon kita o kining health forum karaban. Diha mga palangga ha, karon ang umaabot nga Oktobre 29. Tuwig do smell by disease, kung wala ko na sipiat o nasayop mga palangga, adlaw na siya nga Huwebes. Diha ta mga palangga sa may Digo City. Kita kids, taninyo diha. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Aha. So dihang napalong, naputol mga palangga. Siguruan ninyo ha, nga kato mga mutawag kusog ang inyong signal. Okay, isa po sa inungdan mga palangga, kung anong unyag tawag ninyo, hindi dayon maputol. Basig sa inyo ang nahimutangan, basig hinay ang signal. Kung mahimo, doon na mo'y kapatungan, di halapatong mo. Para sa inyong anak, klaro yun ang inyo ang mga tingog, ha? Ang dili magputol-putol, ha? Hello, maayong hapon!
1: May hapon, sir. Gusto ko tumutog sa intig mo, sir.
0: Sige, padayon!
1: Ang ako pangalan, si Marvin Balupal, 36 years old, taga Barangay Libertad, Butuan City. Ang akong tubag, sir, Pangandoy, sir.
0: Pangandoy ang iyan tubag. Mayo pagpaminaw sa tanan taga Butuan. Lanog-lanog diha ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Ang imong tubag nga Pangandoy, sir, daghan na kaayo ang nintubag, ana. Onya dele ragi hapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon, gentlemen. Answer ko sa kwani mo.
0: No. Sige, padayon.
3: Apo di ay si Francisco Roya. Taga. Pinsod, nagsaysay ni Samis Oriental. Ang akong tubag dito pal, repere sa boxing.
0: Repere mga palanggas, boxing ang iyan tubag. Doon ay may tingog mga palanggas, pagtawag niya, makahuna-huna, kitag sablig, kung inini tubig, ito manuka. Para magbisayaon og tingog mga palangga nindot yun to sa biyagag inini tubig unya ato dayo ang butangan og kining tanglad bod ning apil-apil pa og tubag siguro iyang manok ay Mr. Computer sakto ba ang iyan tubag dili gihapon insakto ang maoga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, may hapon, ako si Rodilia Ninja, 63
0: years old, taga Homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang tubag sa tigmo kay Bantayan ng Toril sa mga karnero. Bantayan ng mga Toril sa mga karnero. Mr. Computer! Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
5: Hello, ako si Eso Naninyo, nagpuyo sa Homeland ako, Panabo City, Davao North. Ang akong edad si Tita. Ang akong tumak si Tegmo, bumi,
0: Ayo pagpaminaw sa tanan taga Panabo City. Pero ang imong tubag, sir, kay daghan na kaayo ang nintubag, ana. O niya, dili gihapon na siya mao, ha? Hello, maayong hapon! Hello?
6: Ay, sorry, narong call ko.
0: Oh, si mauna ni ma'am. Usa may imong gitawagan. Kinsa man imong tawagan nung tadi ay?
6: Ay, sa Kwan, NBS, nung dating.
0: Oh, mauna ni ma'am. Sige, ma'am, padayon.
6: Ay, mo answer on ta ko sa tigmo.
0: Oh, sige, pangalan ni mo. Sige, kompleto.
6: Ah,
7: ako si Sally Garbo sa Purok 3, Mandaikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang akong edad, 56. Ang akong isay ka, power pen capsule.
0: Ang imong tubag, mo na imong tubag, ma'am.
7: Oo.
0: Sige, salamat kayo. Gikan to diha sa may Kabanglasan, Bukidnon. Utan taon kay si ma'am kami ingon bigod taon sa sorry na wrong call ko. Ilagay mga palangga ako na gid mo gipasabot ilabi na sa mga mutawag. Malayo gid mo daan diha sa inyong mga monitor para di mo maglibog. Morning uban nga dili sila makatingog kay abi nila og wala pa natubag. Kay nagpaduol sila sa ilang mga monitor. Bisa ako nagi kaingon dunay pipila ka mga lugar mga palangga, pipila ka mga dapit, pipila ka mga radio nga inyong gipaminaw. Dili gid nagpipila ka mga segundo kay lagi naghook up ra na sila dire. So ang inyong buhaton, kumutawag mo, palayo mo daan diha sa inyong mga monitor para magkasinabot yun na ha. Ang imong tubag ma'am kay daghan na sub kaayo ang nitubag ana. O niya, dili gihapon na mao. Maayo pag paminaw ha sa tanang taga Kabanglasan, Bukidnon. Sa tibuok na lang probinsya ha. Sa Bukidnon, galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 noong Lading Infinite Radio, Valencia City ha. Hello, maayong hapon.
8: Maayong hapon der.
0: Hala. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Padayon, ma'am.
9: Oh, si Alma Pires. 54 akong edad. Taga Bankin 3, 423, Irabutan City, Agusan del Norte. Ang akong tubag, Higala.
0: Higala. Higala ang iyan tubag mga palangga. Pilmero magukuyawan ko eh kay Pilmero may tingog lalaki unya mo ming change magtingog murag bana to diyan yung nagpakita mga palangga nga kining mga lalaki masinabdanon nga naman bisag siyang nanawag niya gusto guro sa asawa nga kanang gusto mo tubag iyag yung gihatag o sa iyang asawa o yun anak kabutan ng mga lalaki masinabdanon ba no? Nga na po na uban, ikaw tito, mapabor na po sa mga lalaki. Ako mo ni bugnoon ni akong bana ron. Puta, bugnoan ang inyong mga bana di ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon sakto! Anya, standby sa mga tawag ha. Kato tagaan pong pagtagad tao ni mga nag-text dire para po tao dili takotokotohon ani ha. Usahay na ba tao, mangluod ni sila, maingon ni sila tito. Dili na gid minimo pinangga tito. Kay diha ra ka permente sa tawag tito, kami wa may pantawag, text ra taon mi tito. Pero kabalo ba mo mas pabor biya sa mga mag-text kaysa mo tawag ganuman. Kana mo tawag mga palangga og dayon sila kasulod, wala na gyud na sila. Pero kini mga nag-text, kung nag-text lang gid mo alas 3 paingon alas 4, bisan todo dili na ko ni mabasa sa kahanginan pag human ako programa ako ning basahon. O napay posibilidad og insakto ang inyong tubag babasa gyud nako. O katong mga dili insakto, o pagkaugma ato, dili na ginako to basahon. Ang akong basahon man ako na karon. O niya, pagbasa na kong dunay insakto, pagkaugma ako ginang basahon, ha? Ana, ayaw mong kagool mga palanggag, di ginako mabasa. Ito maayong hapon, si Rene Apas Denis, si Quintay Noibi, ako edad, nagpuyo. Dari sa may Purok Jess, Dakutan Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay ang asawa, gibiyaan sa bana. Maungan na sakitan siya og dili niya kayang talikdan kay kasado man sila. Uy, sa kahinungdan aning anong gibiyaan, unya kasado ra ba daw? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Maximo Estrada Jr. din eh. 40 akong edad, taga Purok Mangustin, Barangay Lubimin, Kidapawan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tinugyana na siya tito sa balaod. Hoy, may pagpaminaw di ay sa tanang taga Kidapawan ha. Galanog-lanog diha ang 107.9 nung Lading Radio Kidapawan City. Karong umabot nga Oktobre, 28 tuwig 2026, adlaw na siyang Miyerkules. So, kita kids ta mga palangka sa tanang taga Kidapawan, magpahigayon kita og health forum karaban diha. Atol ka na sa first anniversary sa 107.9 ng Lading Radio Kidapawan City, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Desi Miguelio di ini. 33 akong edad tito, taga Purok Size, Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay labhunon nga mga sinina. Umanan nga tubag, mga balangga, pero dili gihapon ni Mao. Tito ako di ay si Jagger Abinido. 43 ako edad, nagpuyo sa may Porok 2 ang Aguinaldo. Esperanza Agusan del Sur ang akong tubag kay pamilya na siya tito nga nagmalipayon o niya kauban niya ang iyang pamilya o ang iyang mga anak. Mr. Computer, sakto ba? Tito, tubag ko sa imong tigmo, be! Ako ni ay si Conchita Coquilla. O sinta ko edad, nagpuyo sa may Purok Ono. Maglambing tagbina Surigao del Sur. Ako tubag anang imong tigmo, tito, kay ipaglaban. Hangtod nga makaya pa. Manani nga tubag, ha? Ito ako ni ay si Dodong Kilio. 22 ako edad, nagpuyo, dere sa may Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay Pagbate. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag kay ta-ta-ta-tang. Sabon tao ni nga tubag, mga palangga, eh. Oh, ang inyo mga tubag, mga palangga, klaruha tao na ninyo para dili mo na ako makurse. Ha, ang tubag, mga palangga, sa atong tigmo, ato lang yun yung klarohon para inyo na lagyong likayan. Kasi bag-uhay lang ni nga naminaw sa atong programa, ba, maunga huwag yung kalikay siya. Ang tubag sa atong tigmo, mga palangga, dili ni siya bastos, dili ni siya hugaw, o niya, ha, dili po siya binuang. Ngayon, anak lang, kung kanang inyong tubag, diha paminaw ninyo ay bastos mani, ah, di na pwede itubag. Hoy, kini nga akong tubag hugaw mani, aw di na ni pwede itubag. O kini nga akong tubag mura magbinuang ni nga tubag, aw di na ni pwede nga tubag. Kay dili gyud na mao nga tubag. Ingon ana lang ha. O, para dili gyud taon mo nako makurse, nako nang inyong bagtak. Alas 3:32 mga palangga manginabuhi sa ta. Manginaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. O niyag balik nako akong tiwason sa paghatag og pagtagad. Kinig inyong mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Unsaman!
10: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
11: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
10: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
11: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
10: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
11: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Clagel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
12: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
13: Ayaw ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
12: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog haplas.
13: Dili ni siya basta-bastang haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
12: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
13: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
12: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
13: Mapalit ni siya sa tanang Clagel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
14: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
15: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clagel Soap adunay papaya kaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Collagel Papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba eh.
2: Alas 3:36 na gyud sa taygda sa hapon. Dira na gihapon sa itong pagpanag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang mga nagkapi-kapi, nagkaroon mga orasa. Maayo pagtimpla ninyo o kining mga kapi diha. Binas mga lugar nga kinig ulan-ulan, bugnaw palibot, nindot, kaayo pangapi mga balanga. O niyo, sa mga wala pakatilaw sa atong pinakalami nga kapi, tilawin ninyo ni, diligid mo magmahay. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Sa iyang kalami palang daan mga balanga, matagbaw na ta? Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Utom sa nagatilaw sa clay gel coffee mix. Nagbalik-balik nagyod og sigig pangapi tungod sa kalami. Uban pag natong pangapi ani mga palangga, kondisyon ang atong lawas nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton. O niya makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. O niya dili hawang satihan. Safe kini imnon sa tanan tungod kay gigamit nga pagpatamis ani kining stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:38. Ato tiwason mga balangas, magbasa kining inyo mga tubag. Matod para ba sa uban? Nga kining among tubag dito, gaaso-aso na yun ni. Sa manin nga tubag ninyo diha kay nganong gaaso-aso. Gaaso-aso na nito, kaya akong tubag, tao man nga gahaling. O di ay, o di gaaso-aso di ay na di ay. Ito maayong hapon imo, ako di ay si Florentino Hilot. Nagpuyo sa may Purok 7, Lababagan, Kibawi, Bukidon. 65 ang akong edad, ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Haring Adlaw. Oy, maayong pagpaminaw sa tanantag Kibawi, Bukidon. Kining imong tubag bitaw sir nga Haring Adlaw, daghan na kayo ning tubag aniha. Dili gihapon ni si Mao, Haring Adlaw, Bulan, Bituon, Ulan, Dalugdog, Kilat. Daghan na kayo nintubag, anao niya. Dili gihapon Mao, ha? Ito, maayong maayong hapon. Ako di ay si Victoria Dinunol. Nagpuyo sa may Purok 7. Lababagan, Kibawi, Bukidnon, edad nako 64, ang akong tubag ana tito kay panganod na siya tito sa kalibutan. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito si Estela Rido dene. Nagarawan lala Lanao del Norte, 48 akong edad. Ang akong tubag ana tito kay hangtod nga mahingmo nako nga kapikas sa kinabuhi. Oy. Mura di ay nig nangandoy mga palangga ang banga. Kanang lakiha, kanang bayhana, gusto na ko na nga mahimo na kong kapikas. Nangandoy ni. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si John Mark Agramon. Nagpuyo ko tito sa may Purok 5, Sitio, Sumakwilan, Barangay Labuo, President Rojas, North Cotabato. Ang ako tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga naayo sa sakit. Manani nga tubag mga palangga, ha? Tito, ako di ay si Ana Sandoy. Sa isinta akong edad, nagpuyo sa may Purok 1, Mapala, Dalipuga, Iligan City. Ang akong tubag, anak tito, kay Salpon nga adunay kamera. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Rinaldo Galbaroli di ay di. 62 sa kuidad, nagpuyo sa may Purok 4, Silai, Malaybalay City, Bukidnon. Ang akong tubag kay Wildcard Elimination Round na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, si Glenn Coles Dene. 42 sa kuidad, taga Trento, Agusan del Sur, ang akong tubag kay Kalipay. Ay, maayong hapon di ay sa tanang taga Trento, ha? Malanog-lanog diha mga palangga ang 102.3 Nong Lading Radio Taranto Agusan del Sur. Itong mga wala pa kadumdum sa atong Clay Gel Store diha, welcome kaayo mo mobisita. Kadiha ninyo magaplagan sa may J Commercial Building, Purok 5B, Poblacion, Taranto Agusan del Sur. Tapad sa may Dr. Pau Animal Bite Center at bang sa may LYR Corporation, ha? Welcome kaayo mong tanan diha, ilabi na sa mga gustong mahimong mag-dealer sa atong mga produkto. Ito maayong hapon, ako di ay si Elmer Daguman, nagpuyo sa may Upper Mangiles, Gubang, Pagadian City. Oy! Maayong hapon sa tanang taga Gubang. Kumusta man mo diha? Naglanog-lanog diha ang 90.3 Nong Lading Radio Pagadian City. 53 ako edad tito, ang akong tubag anak tito kay ang pagmahal sa palitunon karon. Pero Minggo kod lang gihapon ta tito. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Tito si Jimar Gumili Dainay tito. Nagpuyo sa may Namo Todala, Misamis Occidental, 34 akong tubag. Ang akong 34 akong edad. Ang akong tubag anak tito kay Kapobrihon. Manani nga tubag ha? Tito ako di ay si Juan Amper, taga Purok Uno, Mapalad. Dalipuga, Iligan City ang akong tubag kay edad. Managihapon nga tubag. Ito maayong hapon, ako di ay si Irene Laguas, taga Don Carlos, Bukidon. 38 ako edad, ang akong tubag, anak ito, kay Pagpailob. Mr. Computer! Good PM, tito! Ako di ay si John Beray, taga Purok Tres, Zelobia, tito. Sa madapita po ni, dili kompleto ha, pasensya na yung gaayo. Ito maayong hapon, ako di ay si Grace Tamunan, Purok 2, Lumbayo, Valencia City, Bukidnon, 29 anos, 29 anos. Ang akong tubag, anak tito, kay Nag-Antos. Naghanag kini nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Ito ako di ay si Rachel Ebrio, 47 akong edad, Purok 9, BA, Kiwalan, Iligan City. Ako tubag kay Makina, nga tahianan sa sinina. Umanani nga tubag. Ito ako di ay si Anita Macaren, Purok 5, Alubihid, Buenavista, Agusan del Norte. Ang akong tubag, paglaom, pagbalik sa iyang anak. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ang akong tubag, anak tito, kay si former President Rodrigo Duterte na siya, nga gidala sa The Hague. Manani nga tubag. Ito ako di ay si Sarhal Montesino, taga Purok 1, Santa Irene, Bayugan City, Agusan del Sur, 16 akong edad. Akong tubag kay Bana nga gipasakitan ang iyang asawa tungod sa selos midagan kini. Iyang gisundan kay nangayo man kini og pasaylo. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, maayo nga hapon. Hangakon man sabtag huna-huna anang imong tigmo dito. Unsay hangak, labaw pa sa hangak. Gihangak manggani po kong mga palanggag binasa anang inyong mga tubag. Kung gihangak mo diha mga palanggas pag huna-huna sa gusto ninyong itubag, ako sab gihangak po kong binasa. Oy. Ako abi agad tao ng paningkamutan. O sa ako nagikaingon, ako agad yung paningkamutan nga mabasa ng inyong mga tubag. Bisa pag o dili na to mahurot o kabasa sa kahanginan mga palangga, pero pag humana ko programa ako ng basahon, kay lagi namasin ko nga basin di ay dunanay nakatubag sa insakto mga palangga sa atong tigmo, ha? Ayaw mong kalimot mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Labi na gayod sa mga aduna na gayog ipanghambin nga balatian. Ayaw na mo paglangay mga palangga, pagdugay sulay ninyo. Walay mawala nato kung atong sulayan, ha? Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Para sa ingon ana, mas madungagan pa usab ang kining atong kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Mga ka-Clay Gel o mga ka-Power 10, may gapagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon na giya sa pag-ugman sa maayong paglawas inyong kauban sa kahaginan sa gihapon na usa ka naturopathic practitioner, Dr. Al Palma, nining ato ang hugnan na usab alang sa paghisgot-hisgot sa mga butang nga dunay kalabutan sa tuang panglawas. Importante sa tanan nga maproteksyonan gyud sa matag adlaw ang tuang lawas. First, ang angay natong buhaton is naabay, nahatag nato sa tuang lawas nga magamit aron sa pagpalig-on ug mahimo nga materials sa paglimpyo, pag-repair o pag-ayo sa mga naguba nato nga mga tissue, mga organs nato magapawartan o angayan nato nga hinluanan nga mga parties tong lawas. Alam sa niya na dili mumugna o nagklasi-klasi nga mga komplikado nga mga balatian. Gamit yung tahan sa tuang Powertan Probiotic Capsule o sa tuang gitawag nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Alam sa niya na ato yun nga masiguro nga nasuplayan yun o gatuag yun nga natiba ng tuang lawas. Well, ang tuang Powertan o Clay Gel o sa kinik ka mga herbal nga mga kapsula o mga food supplement nga mga tanom. Ang isa ka kapsula nga gitawag nga Powertan Probiotic Capsule buhatag kini sa supply sa mga vitamins and minerals kung sustansya. Samtang po ng usa magapawartan ng atuang clay gel mixed herbs, muhatag po ni siyang herbal medicinal properties na mutabang sa pag-ayo o pagpabalik sa mga organs nga na-damage na tungod sa napasagdan o wala mabantay nato magapawartan. Nga doon na daytay mga hinay-hinay nga pagkaguba diha sa tuang tissue o sa tuang organs. Mga dili gyud ta kumpiyansa kay ang mga dagko o ikalamatay nga balatian magsugod yun na sa mga stages nga wala nato mabantay. Mingana ka importante kung magamit sa Power 10 o sa tuang clay gel mixed herbs. Kanon magka-Power 10 ato isgutan ang gitawag na toxic colon. Usa ni toxic colon, Doc? Ang toxic colon magka-Power 10, mo kini ang kahimtang nga ang atuang tinai is grabe na kaayo ka makahatag na siyang makahilo diha sa tuang dugo. Kay kabalo magyud ta magka-Power 10 nga ang dugo maog yun na magka-Power 10 ang muabsorb diha magka-Power 10 sa mga gipangkaon nato diha sa tuang tinai aron ihatod dito sa mga selula aron nga ang tuang mga selula magka-Power 10 masuplayan sa mga gitawag nga iyahang gamiton alang sa energy, alang sa sustansya ug alang sa paglihok sa tuang tibuok nga lawas. Apan magka-Power 10 kung ang tuang colon is very gitawag nga poisonous na or gitawag nga toxic na kaayo, meaning ana daghan na kay basura nga na-stuck dito. Ang mahitabo magka-Power 10 imbis nga ang sustansya maoy kuhaon sa tuang dugo gikan sa tuang colon or sa tuang tinai. Ang mahitabo diha da magka-Power 10 mukuha hinuon kinig mga hilo, mga hugaw, mga gitawag nga toxic gases magka-Power 10 nga mahimong pagkaon sa tuang selula o makahatag og damage sa tuang brain cells, sa tuang mga tissue, sa tuang mga organs o gitawag na siyang ototoxicity. Meaning na magka-Power 10 nahilo ta sa tuang kaugalingon nga gipangkaon diha sa tuang tinai nga nagtapok na na siya. Muna nga dili gyud ka kumpiyansaan kining gitawag nga toxic colon kay usa kini ka grabe nga medical nga emerhensya nga kung ikaw usa ka tawo nga naa niini una kasi nati niini do na kay grabe nga sakit sa tiyan, paghubag, hilanat ug nga mangita dayon ka og tabang sa medical. Apan sa wala pa ni mahitamo ning mga emergency magka-Power 10, magsugod ni sa gitawag nga constipation kanang gitawag ka kulang sa tubig magka-Power 10 sa matag adlaw, unya minggahi na magka-Power 10 ang hugaw dito, unya tungod sa mga pagkaon pud nga kulang sa mga fiber, kulang sa mga pagkaon nga dunay gitawag nga prebiotics or gitawag nga probiotics magkaha. Una nga nangamatay na magka-Power 10 nga tuang gut bacteria or good bacteria diha sa tuang colon kay napasagdan sa taas ga panahon. Una nga ang atuang utok magka-Power 10 dili na maayong kondisyon, dili ta maayo sa mood, luyat na kanunay. Unya doon natin gitawag brain fog. Mutaas ang atuang cortisol, ang atuang stress hormones, unya dili na maayo ang atuang mood. Mabito magka-Power 10 once nga hugaw ang atuang colon, ang atua pod nga brain magka-Power 10 minus pod ang pag-function. Kaya ang atuang colon, ang gut system na to, ug ang atuang brain magka-Power 10 is very interconnected na silang duha. Tuang nga gitawag nga gut system sa tuang tiyan, mubuhat na siya good hormones para ma-overcome ang stress hormones sa tuang brain. Muna nga nindot kaayog yun nga atuag yun maproteksyonan ang gitawag nato nga colon gikan sa mga poisonous or mga toxic material nga nagtapok diha. Usa may buhaton nato adok. Mabito ba ka-power 10 first nga kinahanglan batasanon yun na to ang taas nga fiber o niya ang probiotics yun. Atong atimanon, pinaagi sa Power 10 Probiotic Capsule, kay ang probiotics baga Power 10, mauna siya ang gitawag nga environment nga nagpuyo diha sa imuha nga colon, sa imuha nga gut system baga Power 10, mauna nga gamit sa Power 10 Probiotic Capsule, kay dako kay nagkatabang sa imuha nga colon. Tungod po sab nga, doon na po ispirulina nga tuang nga Power 10 nga makahatag sa pag-ayo sa problema diha sa tuang nga tinae. Unya ang moringa baga Power 10 makapausuwag na gikan sa constipation, plus ang green barley mo detox na sa tuang nga tinae unya taas og fiber para sa constipation o gitawag nga toxic colon. Samtang magapower 10 ang usa nato kag kapsula, ang clay gel mix herbs food supplement nga dunay alingatong dunay siya laxative properties. Unya mo detox po na magapower 10, meaning mo hinlo na, mo limpyo na magapower 10 sa imuha nga tinae pinagi sa pagsilhig sa mga hugaw nga namilit diha sa bungbong sa imuha nga tinae. Uniya mupugong pula sa inflammation nga mupauli sa cancer magapower 10 diha sa atuang colon mga bukol. Tunawon na pinagi sa sambag-sambag. Uniya ang black garlic usa ka anti-inflammatory na. Uniya malikayan nato ang oxidation diha sa atuang paghubag diha sa atuang colon tungod kay antioxidant ang black garlic. Uniya ang serpentina pagyod dunay chemo preventive batok sa colon cancer ug anya ataas pagyod kaayo og antioxidant properties. Kaya na karindot bagay Power 10 kung magamit na kanunay sa tuang kasaligan o grabe kabagtik yun nga kapsula. Binuhat mga Power 10 diha sa labaw nga maggahom nga nagtubo diha sa natural or organic mga Power 10 nga yuta. Mauna nga atuan na siyang gihimo nga powder. Unya, mauna na nga mahimo na na siya nimong imnon nga safe siya. Unya, wala siya negatibo nga epekto diha sa imong lawas. Maulamang ang mga positibo nga makaayo sa imuha nga lawas. So, wala na kita yung olas pa lang sa pagpanayo sa unahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka ninyo lawas malumang bahadi sa tarada. Atong kapigan, pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang clay gel mix herbs food supplement.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
5: Tito Val, lingaw ako, B.
2: Alas 3.53 na giyod sa tagda sa hapon. Power 10 Pro Bio Capsule. Nalaman na usap ang atong clay gel mix herbs food supplement. Mga balangga mo'y atong i-maintain matag-adlaw. Dako, kaayo kini gatabang sa atong lawas mga balangga, ha? Tito, maayong hapon imo. Ako ni ay si Ham Medina. 25 akong edad. Nagpuyo ko tito sa may Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte ang akong tubag kay Kaugalingon. Kumanan nga tubag tito si NN Dini nga makan. Ikan diri sa may Mulabi, Zamboanga del Sur, 38 akong edad. Ang akong tubag ana tito kay si BP Sara na siya humanan nga tubag. Ito ako ni ay si Joel Muñez Porcaraye. Taga Purok Jazz, Manuto, Quezon, Bukidnon. Ang akong tubag, magtiayon nga dunay anak nga special child. Humanagi hapon nga tubag, good PM tito. Akong tubag kay tao nga naglampaso, humanagi hapon eh. Tito ako ni ay si Honey Clear Ambalong. Pwede do sa kong edad, taga Purok Uno. Kapatagan, Lanao del Norte ang akong tubag. Kay Bag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo. Ang akong tubag, anak tito, kay gikasal ako si Los Bimindo Perolino de Aine, si 34 akong edad. Purok 12, Santa Irene. Prosperidad, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang maong nga tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Joanna Puton. 24 ako edad, taga Puro 4, Topukon, SND, Lanao del Norte. Ako tubag na tito, kay tao nga nang ispray, humanani nga tubag. At doon ning dalikyatan mga palangga sa pagbalik ni mga tawag, be. Okay, para sa mga ato po madungog ang ilahang mga tubag. Wala na, nawala naman sab. Kini daw be, kini daw be. Hello, maayong hapon.
6: Maayong hapon, Tito Mal. Ingilberto Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, naguba na pamilya.
2: Mm-hmm. Naguba nga pamilya. Mr. Computer, sakto ba ang maong atubag?
7: Tatak.
2: Dele gihapon. Sakto ang maong atubag. Hello, maayong hapon.
6: Ako, Besyo. Gusto ko ako sa
2: mistake
6: mo. Ako, mahalan si Oscar Pagol. Kupintado, Trinidad. Nagsuyo siya. Santo Nino, Bacalian, tapos sa New York. Ako, tumak dito. Gusto pa na, Bacalamidal, na umabot na ako labong magkakabaw. Pero pag sa pag-gupo, gusto nga sa kasunod, kaya kataguan o wala.
2: Mm-hmm. Sige, salamat kayo sa imong tubag. Mr. Computer, sakto ba ang maong tubag? Tito, tubag ko ng imong tigmo, be. Ako di ay si Roxanne Mando. By the noibi ako edad, Purok Jess, Aurora, Prosperidad, Agusan del Sur, ang akong tubag. Inahan nga nagsakit. Managi hapon nga tubag, tito. Ako di ay si Nora Batukan. Taga-Purok Otso, Mirangiran, Quezon, Bugidnon. Ako tubag ana tito kay mag-inahan na siya tito nga kangaro. Kay dili magyun niya kayang biyaan ang anak niya mao nga sigira na sila og dagan og dili pud na sila magbulag tito. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, tubag ko sa imong tigwo. Ako di ay si Rogelio Tigle. Sa isitay otso ako edad, taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, ana tito, kay kwartahan na siya tito og pobre or kabubot on gyud sa dato. Apan dili gyud niya tito nga maapsan. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang daligdan. Ni dagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw na mo kabalaka mga palangka, ilabi na sa mga nag-text nga wala na to nabasa ang inyong mga tubag sa kahanginan. Ako raning basahon mga palangka kay kun adunay insakto dre. Og mapuhon ako gyuning basahon ha. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula. Kining atong Power 10 Probiotic Capsule ingon man usab ang atong kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga atong imintayin matag adlaw dako kaayo kini katabang sa atong lawas. Ingon man usab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ingon man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus at Zinc Vitamina para sa mga trabahante 30 anyos patas ang edad. Ang pwede makatumar. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Aplas nga humot magawagtang spanuhot ang atong non-lading essential oil. Og syempre ang atong sabon nga pampagwapo pampagwapa. Kotis for sila na ka Kotis artista. Basta manabon ka kanunay sa Clay Gel Papaya Soap. Og syempre ang atong pinakahumot nga perfume. 24 oras ay humawag na ang kahumot sa Kere Perfume. Siyempre, ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon basaunahan. Hindi ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o inahan aron ka mumabulahan ang mag-aangkod o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
8: You are the reason for me. You
9: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nanglimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
10: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka ug nakakuha ka og bakterya og virus.
9: Paliw ko palangga, be. Pagpalit og tambal.
10: Niara ang tambal palangga. Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
9: Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
10: Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
11: Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
10: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
11: Jazzy Vitamin C Plus Zinc.
7: Poy Mari. Ay, man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
9: To sabay pare. Naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, uy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
7: Uy, mo ba? Kini Mari ay. Ipainom din ni kang kumpare.
9: Unsa man ni pare?
7: Clay Gel Coffee Mix.
9: Clay Gel Coffee Mix?
7: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Dato ang ngisiya.
9: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kaya mong ipainom, pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
7: Ay ka, kumpare pre.
12: Clay Gel Coffee Mix.
7: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
13: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
14: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o paruganan ni ining sibyahanan.

0: ang gahapong adlaw bugat bugaya tuwa karon nga subject kagahapon regarding atong three articles mga kaigsoonan nga kalantraka sa atong tingog na at least dakan kay nga matutunan ni adto naghan sa magkabalo bisag kanang nagkapuliki na mga kaigsoonan at least nga doon na tayo maggamay nga mahibaluan dili man gyud more gyud nga atake mga kaigsoonan kun dili natastunga. Kung kaya kininyo buwas ay galas kanginan, dili man mo kampi sa usalamang kahabig, kung dili kinatibukan man, kapunsa man ang development, kayuhan, para sa katawahan. Ang tingong sa katawahan o panglantaw, gidala sa ito akong programa, ang public opinion, o ang point of view. Manang wala tayo angay kabalakan kaigsoonan, labi na itong isgutan kanon ang national issue. Ya di man po mahibaw o di man po nato malikayan nga maapil ang ato ang rehiyon, maapil atong probinsya, syudad o munisipalidad tungod sa hinungdan nga national issue ato karon nga mahisgutan. Nga usahay atong ipaglaban ang atong lugar, probinsya, tungod kay diri man ta nang inabuyan. Wala man ta sa kauluhan mga kaigsoonan. Kaning grabe kay inyong ubos ay gala sa kanginan mo dibatig mahitungod ana tungod kay ato mangi paglaban. Kaunang pwede na to ikahilak ang atong grong kaguol, kabalaka o atong kagingon na tong kapobrihon. Gabisan to na kaisunan nga dunay mga programa atong langgon nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Di gyapon malikayan nga doon nagyapon tayo kabalaka o kagool tungod sa itong panginabuhian ng atong lungsod, siyudad, probinsya, nasod, Pilipinas. O nang nga kong tingog, pasabta ko ninyo kay unana yun ang tingog na to. O nang mayong hapon. O nang ato karong subject mga kaisunan. Atong subject karon nga programa sa ato akong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos. Tungod kay nang singamot na manggod ang El Niño mga kaigsoonan, nadaghan kayo karon concern ng atong halangdon nga presidente o mga leader sa nasod sa Pilipinas. Tungod kay sa pagkakaroon, dili pa man makita na to, pero nanghandam na sa umaabot nga El Niño na Super El Niño nga tawag. O gani doon ay programa itong halangdon nga presidente through channel sa iyong mga departamento. Labi na ang Department of Social Welfare and Development. Kaya doon na karoon nakalanlaan karoon ng mga demo, ano lamang ipabuhagay ng atos katawang kabos. Labi na katunan ay pituhan karoon na sa Hulaw. Kung ato ka nung hatagan nga pag ato nang hatagan karoon nga gibug ato ng kaigsoonan, ang programa karoon sa DSWD, demo para sa El Niño. Nagitawag na ito mga kaigsoonan o filter sa baldi. Doon na day filter sa baldi. O na, ato ka na yung hatagan o pagtagan mga kaigsoonan para po na nato. Ang pangutana na to, maayo ba ang baldi filter sa katawhang kabos? Kagaya ito manistoryahan ang mga pros and cons. Ang pros and cons. Doon ay maayo, doon na po'y yakulang. Aras gahapon, ang habili na lang, article 2. O ang article 3, wala pa man mahisguti pa po. O na, ana ato karong hatagan nga pagtagad, ngano ka, mao nang makaingunta nga mayong hapon ninyong tanan, and Davao Region, o tibuok rehiyon gyud, aning nga oras na sa ato karong seryoso apan makalingaw ang kaigsoonan nga hisgutanan skwatro ko to balasing kontak na sa hapon itong programa diri lamang sa 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. O nakarong hapon ato kining ablihan ang linya sa ato karon nga programa alang kini sa usa ka isyu nga nakapainit sa ulo sa katawang kabos. Pandili man siguro init pod no. Kay bugno pa man ron. Bugno pa man makaigsoonan. Ang kini nga tuwa karon nga segment nga Ambaldi Filter Program. Dodan di ay Baldi Filter Program ang kaigsoonan. Ang Baldi Filter Program sa administrasyon ni halang doon Pangulo Bongbong Marcos Jr. batok sa El Niño. Ngayon na karoon ang pangutana sa kadaghanan magkaigsunan, mapuslan ba kini sa usalamang kabula o temporaryo nga solusyon samtang ang hulaw na sundnon? Unsa may point of view nato anim kaigsunan ug ang mga opinion. Kaya matod pa sa palasyo nga kinahanglan ko no ang publiko og balding utak. Doon na day balding utak. Anong butangan pa magig utak? Aron ko no masabtan ang plano sa presidente. O na, ayaw yun paglingkod lang kanunay ha. Ato ning tagad o pagtagad kining balding otak. Ingon na lang uban niya kananaang dili man taingon nga kananaang banggiitan na komentarista, kaya di man ta komentarista ang kaisunan. Ato man diri ang mga palitag impormasyon uban pang katikaran nga hubaron pod sa pinulungan nga Binisaya. Nga naku po ni siya matabang sa atuang mga kalungsuran, kabaranggayan sa maabot kining atuang sibyahan. Wala na, kinigyapon ninyo po sa gala sa kanginan George Leonis Cahigas Jr. Gyapon. Kinigyapon sa atong tulumanon mga kaigsunan ang public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawahan ng panglantaw. Aw na karon atong hatagan kay og detalyado karon nga pamaagi nining gitawag natong Baldi Filter Program sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Ugon sa man poy ang mga pros and cons ani. Ug kinsa man pod ang hatagang benepisyo ani makaigsunan tanan bang rehiyon? O pipila lamang ka rehiyon unya gastog milyon-milyon? Oh, tinuod ka ang detalye ani base sa Department of Social Welfare Development kagahapong adlaw Miyerkules October 14. Unsa magid ning gitawag nato nga Baldi Filter? Makita ka sa mga Facebook, grabe kayo, daghang mga baldin, lain-lain baldin naman, mga baldis tong balayoy. Nga manghatag og pinanginitan og baldi nga tong kagamhanan, manghatag baldi. Magikan sa kabukiran, pliti pag ba kinintos pa yung hundiri, yung balde, tag si tinta. Sa ako na lang, hindi, ligigan eh. Ligigan to. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion ang point of view, human lamang yun ipipila ka mga painomdom.
1: Introducing Kay's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: O si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani mo, malipong nako, mawadan ako o kusog. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Teromax Capsule.
3: Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
4: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Kumat kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Ito paminawang kini maong nga testimony.
8: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ipainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
7: Okay.
8: Kaya pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pastor, kay lima ra akong napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ni ng liti.
7: Oh.
8: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na yun ko pastor. Kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan o painom
7: okay. Kay. Okay. Ah, sige, igan na. Salamat kay igan o salamat kay
8: gaya. Nakatabang yun ang Vigimax pastor.
7: Okay.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon ta sa itong ikaduhang nga hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsunan. Oli gina nga ito na ning napanubay ato akarong nga segment karon nga ang Baldi Filter sa itong nasod sa Pilipinas. Mo ka na ang programa sa talang doon nga Presidente Bongbong Marcos para po makatagam tampon o gadili malisod ang mga katawhang nga Pilipino nga naipiktuhan sa maong hulaw sa nasod Pilipinas. O nang ang detalyado ani nga analysis. Mayo ba ang filter sa baldi sa ni DSWD para sa katawhang Pilipino? Labi na ang kabos mga kaigsonan. Unsa inyong tanawani mga kaigsonan? Okay lang ba? Labi na sa mga lugar. Tinuod nga detalye gini. Base gina sa DSWD mga kaigsonan nga gidemo. O nang unsag yun ang baldi filter. Sewer Water Filtration System. Gikan gina sa Waves for Water original gyud sa United States of America makaigsunan. Nagihatag gyud sa Department of Social Welfare and Development sa tuig nga 2024. Sa ato pa, duha na ka tuig na karon ang pagpangandam sa halangdon nga presidente nining filter, baldi filter na. Duna man pud na sa Republic Act. Na nakalimot lang ko ato sa section sa Republic Act. Na wala na ko na butang kaigsoonan. O nga programa na ni ang sewer water filtration system. Nagikan pagid na sa water original port sa USA. Nagihatag sa to ang nasod sa Pilipinas. Nagikan pa sa 2024. Nga unsa na ron, duha ka tuig na pod. Na dito ang itawag to nga 0.1 micron hollow fiber a membrane. Gamay kayo ni siya nga bangag ba? Gamay kayo siyang buslot makaisunan, kining tawag ng filter. Gamay pa na siya kay sa buhok. Adunago niya siya 700 times na smaller. Maunay ginasala ang mga tubig ulan, gikan gina sa balde, atop, langgana, itawag na communal depot mga isunan. Na doon ay mga portable nga gamay kayong pwede na madala-dala, bisag asa, pwede na ibutang sa mga balde na maginay hose o gagitawag filter kit, mga kaisunan. So, maunay ang hitabo. Nga doon mga pangutana, anana, maayo ba para kana sa katawang Pilipino? Kaya doon naman ko'y lima kamaayo. O doon na po'y limang delikado. Nagitawan na itong pros and cons. Doon ay pros na maayo kayo. Doon na po'y cons na dilipod kayo. Maayo, kulang o baga. Matanigon nga nakatakin. No? At least ikumpara na ito ang duha ka. Kana na ang unsay na hitabo. Ano na ang